siyathemba ukuthi ke khamba kahle kubashayeli bama e-hailing ya lokuthi uUber siyabingelela siyabonga ukuthi ke konke khamba kahle niphephe siyazi ukuthi ke nisebenza umsebenzi ke onobungozi sihlezi sibona ku social media izinto zenzeka kukhona ke ababamba inkunzi njalo njalo kodwa ke siyathemba ukuthi ke niphephile usakazo wakhe izilomzansi FM 1223 nangama security ke sika nginani ngiyazi ukuthi ke kuyabanda mhlawumbe umunye isayithi yakhe vele usebenzela endaweni otholthi ingaphandle ayikho mhlawumbe indlu labahlala khona but ke siyathemba ukuthi ke konke kuhamba kahle siyathemba ukuthi ke ugqoke ngendlela efanele ibhuzu amasokisi ukuthi ke anjani amasokisi hayi kodwa nje ibhuzu amasokisi ijezi jacket then futhi nakona ne blue impela engathi ngingabe ifudumalayo

Sibo kuruku sebo nga mchwara wina teibambilege kusuka gengo uwan mga posisi. Siyazi kutike from 12 begate kukona game.

I am the head, I'm not the tail. Mina ngingumnqobi, I am the winner. Ngikwenza ngaye ongqinisa endleleni. Sanibona nexin, sanibona nexin, sanibona nexin. Ngingena ngibhekana na ku TikTok ukuthi sinobani nangumlungisi. Nangumlungi uthi sabona bhuti omdala uthi ke ngalahla inamba ya yalapha ekhaya bo, please ngicela ke ungizame. Uyaphila uduma kude lo, weduma kude, kulula nje kakhulu mfowethu, yalapha kwibhayo yami uzofuthola.

ngempela noNkulunkulu esimkhonzayo uyacabanga ngawe. Ngiyaqinisekisa ukuthi ngikwazisa ukuthi uyacabanga ngawe. Kungenzeka ukuthi izimo mazikushaya zikwenza ubone sengazuthi akacabangi ngawe. Uyacabanga ngawe futhi indlela zakhe ziphakeme. Akusizo nalezwe nandlela weyibonayo. Ozibona ngamehlo, indlela zakhe ziphakeme futhi azibonakali ngamehlo. Uthi uqamba masubona ama results. Eyindlela zakhe bese uyamangala ukuthi awu kanti inkosi. Kanti usangibona. Kanti usangikhumbula inkosi. Right, kumnandi kakhulu ke kuseni isikhanje kamanje ke imzulu ishumi shayi hora lesine kulona izwi lomzansi ku 98.0. Mosadavulusa zwakho ngicela ukubingelela futhi ngiwamukele leli izwi lomzansi sengibhekeke ezwini likaNkulunkulu namhlanje ekuseni kumsomluko kumhlanga 7 kuSeptemba ku 2026. Kumele ukuthi lolu hlelo luba khona ke njalo Monday to Thursday. Okwa manje ke sitshayela ke sibabili imina no bishop imina ngena ke 2 days somluko no lesibili bese kuthi ngo lesithathu nango lesine kuzobe sekukhona ku bishop ucwezu udokotela yena kuzobe sekukhona ke eseyibamba ke sezoyivala bese phinde futhi ebuya ke ngo nge Sunday ekuseni ngo 6 to 9 nakhona futhi nohlelo ke olufanayo so ke ihlelo ke zezenkolo zimike kanjalo khona la izwini lomzansi. Ngiyabingelela ke futhi ke ngiyabonga ukuthi ke ube nami ngikuthathe kancane ukuthi ube nami. Ngiyabona lapha ku TikTok zayanyuka izibalo babhekela ku 70 nento, so siyambonga kakhulu uNkulunkulu uqhubeke nje bengena abantu. Uthi ke uthi amen dad umfundisi, all things are possible uma kazomzi ulapha na ke emlazi imaye ngena ke njobe sengena nje nezicapha uma kazomzi nanga uma kahle lo ugugu lethu naye uthi ke all things are possible naye futhi ungena nezicapha ubekade esathe gozo lolo elele. Siyabonga kakhulu ke kusiyabonga nangoke ngishaya ke ngegift. Siyabonga kakhulu ke usiyabonga mtshali. Hawu hlabangane amagalagaza njengengonyama ugazi lami ke lo ngoba ke phela nineni ngazi mina ngizalwa kumamtshali le kwaNongoma injampela emantshalini la engidla khona kamasi omzala bami ke laba lapha kamtshali ngoba ke komalume. Msembonga uNkulunkulu. Amen. Right. Ake sibheke ke izwi likaNkulunkulu namhlanje. Ngikuthembisile ukuthi ke ngale ka 5 soba nomfundisi ohlophe ngwaphuthelwa uzobe ekhuluma ke nawe sakha kumuntu namhlanje kumsombuluko. Kanti ke kusasa noma kanjani futhi uzobe khona umama usiphithiphithi umama umadlala naye futhi ke ngizocela ukuthi umbambe tomorrow sizozwa na uthi kuthi. All right. Cela ke sibheke ke izwi likaNkulunkulu lanamhlanje ukuthi uNkulunkulu ukuthini ekuseni. Idonsa kizacila kunayi energy sengibatshele kade sinabo ukuthi ke ngiphuma legoli la kade ngikhona kanti futhi soba neclass laphana ke lokufunda ukwenza epox benginalo ke goli ngiqeqesha abantu ukwenza epox kanti ke futhi ke epox upende ama detergent njalo njalo bengathi ngiba trainer le egoli ePimville kanti ke kuleli sonto siya kulo ngomgqibelo ngizobe

isikhathi se breakthrough. Ngokholwa lithi iBhayibheli bahamba olwandle bawela ulwandle kwangazuthi kusemhlabathini omileyo okuqaca ngokusobala ukuthi abantwana bakuzele abawelanga emhlabathini omileyo bahamba phezukwalo ulwandle kodwa babengeke uNkulunkulu azabakhombise ukuthi bahamba phezu kolwandle ngenxa yokholo lwabo izinga lokholo lalingabavumeli. Uyabona nje thina inkala yathu esikade sasihuzuka sesiyakwazi ukubona ikhati. Uyabona lesi sisho esithi uma ngabe sekuzokusa kuba mnyama kakhulu. Leso sisho mangabe sisho noma isaka umuntu owasiqambayo wayene sambulo esikhulu kabi ngoba umnyama noma ngenhlupheko wayene sambulo esijule kabi uma sekuzokusa kuba mnyama kakhulu. Kuba mnyama kakhulu. Kube ngazuthi ngeke kuse kanti lasuke sekuzosa khona. Kuba mnyama izinga lobumnyama liyanyukela mase kuzokusa. Nabangani bayahamba. Khona esinye sithi when days are dark, friends are few. When days are dark, friends are few. Uma ngabe kuyikhathi zobumnyama, abangani baba incusana. Ila kubiza khona ukuhlolwa kwefaith yakho. Ifaith yakho ikuliphi izinga? Mhlambe le ntshumayelo engiyishumayela namhlanje akube intshumayelo yokuyibheka, yokuyihlola ukuthi ifaith yami ikuliphi izinga njengoba amagebe ekhuluma ngefaith ikuliphi izinga? Omunye mhlawumbe uzothi uba amagebe le moto ahamba ngayo uyayideserva, usebenza kanzima njengoba eyitholile, yes ngiyayideserva. Kodwa kubize ukuthi ngibe nokukholwa. Bekuthi mayifile le moto engihamba ngayo, mayifile imoto ebengihamba ngayo, mayifile bese ngitshela ngimile emgwaqeni ifile, ngimile sengilinda i-breakdown, ngitshele le moto efile ukuthi wena iy'khathi zakho seziyaphela. That is why ungihlupha kanje ingoba iy'khathi zakho seziyaphela. Bengithi uma ngidriver ngidlula ngishaya ihuthi ngishayela ama security ngiyongena la ngisebenzela khona bese ngitshela umama engihamba unkosikazi engihamba naye ngithi uyazi ukuthi sekuseduze ukuthi ngizothi ngihamba ngemoto ngiyibize ngegama lemoto engihamba ngayo ngibatshela ukuthi ngizobe ngibabingelela nginyuka kanje ngihamba ngalolu hlobo lwemoto ngisho le ngihamba ngayo njengamanje. Ahleke ethe unamaphupho obusithando sami ngithi uyazi ukuthi kungekudala ngizobe ngihamba ngemonto yami ngizobe ngibabingelela bazobe bengakholwa ngizobe ngihamba ngalolu hlobo lwemonto. Kunenye indlela besihamba ngayo uma ngabe sekhaya eba yi-shortcut mase sifika umgwaqo nje omncane zibuye izimpintshane imoto kulo mgwaqo. And one day ngiyamtshela ngithi mina siyagcina manje ukuhamba kulo mgwaqo omncane kusukela kusasa sizohamba emgwaqeni ojwayelekile ngoba le moto engizohamba ngayo angifuni ikwetshwe yilezi imoto engizobe ngizama ukuphambana nazo la. Kubuye nabamatruck babuye befuna ukuhamba kule ndlela le kanti mncane lo mgwaqo. Kusukela kusasa asizohamba ngalo mgwaqo until izifike le moto, sizohamba emgwaqeni omkhulu. Wangihleka futhi wathi hey, afuna amaphupho ngathi
from that day bese sihamba emgwaqweni omkhulu athi uqinisile yini sihamba emgwaqweni omkhulu ngale ebhedayo ehluphayo ngale ehluphayo bekuthi mangabe emgwaqweni ngibone lo hlobo lwale monto engiyifunayo ngiyoyijaha ngifuna ukuyibuka kahle mase ngifike eduze kwayo bese ngiyitshela lengaphandle le drive omunye umuntu ngiyitshele ngithi one day wena ngizokugibela athi lo engihamba naye hey sithandwa sami usuusakala ngempela ke manje usugula ngempela ngithi one day njalo uma ngayibona ngiyijaha ngifike ngime ngakuyona noma ngiyilandele ngemuva bese ngiyikhomba bese ngiyitshela bese ngitshela kwathi kwiprayer ekuseni kwiprayer ka4 esithandaza kuyo nabefundisi basenkonzweni esithandaza kuyo bathi kuba khona isikhathi la esiphawula khona senza ama prayer request sibe nezwi osuku share kancane 5 minutes ngabatshela ngathi bazalwane kunemonto engifunayo iwuhlobo lokuthi baze bahleka bathi hey Eyindlela esho ngayo usho nje kalula uzuyibiza nangegama ngabatshela. Ngiyadeclare ama declaration makhosi. Ngabatshela. Sengizoyithola ngiye ngahlangana nenye emnyama sengizoyithola. Iyehla ngo Grey Street mina ngikhamuka phezulu lapha ngaku Alice. Ngayibona ngayijaha sathi mase sifika lapha ngaku Grey ngayifica ngayibona ihamba omunye ubhuti emnyama. Ibelethe isondo ngayibona na eduze kwayo ngayitshela ngathi wena ngizokugibela wena ukukholwa kushiyana ngamazinga kholwa kushiyana ngamazinga namhlanje ngi enjoy ama features ayo sport normally ngi-enjoy ama features ayo cruise abakholwa abanye baqale bathi hayi uyibolekile abakholwa abasithuke one sabakholwa hey ukukholwa kushiyana ngamazinga ukholwa kushiyana ngamazinga ukukholwa kushiyana ngamazinga ukukholwa kushiyana ngamazinga amaHebrew aveza ukuthi hey kanti laba bantu abahamba ngemhlabathini omileyo ngempela bahamba phezulu kolwandle kusho amaHebrew la amaHebrew uchapter 11 verse 29 lithi ngokukholwa badabululwa nje olubomvu kungathi kusemhlabathini omileyo kungathi abaseGibhithe bathi bekubona lokho bazama baminza bathi mama bazama baminza isambulo ke lesenginikeza zona namhlanje mhlawumbe ubuka ngazo uzuyicabange awukazi uzuwaqhathanisa namavesi ubone lezi zinto engikhuluma ngazo afunde ngikufundelile na ungawabheka ngiqale ngo Exodus nasengisa ngamaHebrew Exodus 14 verse 29 lithi lona kepha abantwana baIsrayeli bahamba emhlabathini omileyo phakathi kolwandle ulwandle laba yugange it's an old testament kodwa new testament iveza iqiniso ngokuwela kwabantwana bakwaIsrayeli bewela ulwandle olubomvu bephuma eGibhithe iveza iqiniso ukuthi abahamba ngemhlabathini omileyo kodwa bahamba phezulu kolwandle kodwa kubona kwakungazuthi into eyenza ukuthi uNkulunkulu angabavezeli bahamba phezulu kolwandle kwakuyizinga lokukholwa kwabo kunabanye abantu nawe nje mawuphila nabempilweni uyawubabheka ukuthi iintelligence yabo ingakanani bese uzama ukuhambisana nokuchaza ngokungange capacity yokholo lwabo noma nangokungange capacity ye thinking yabo
mhlawumbe abantu abazoyazi abazoyizwa ngqondo engisho yo othisha ama educator

0: right kama na kondumiso zungi uzungu ayomanzi nomncane uthi ke siyongena ngomthandazo empumelelweni songena ngenkani singena ngama declarations kumpumelelo siya declare siyifuna lempumelelo right kumina njalo ngisikhathi 2 minutes past 5 kulona izilo mzansi kune 8.0 ngibonga kakhulu ukuthi niqhubekene nalalela. Ngiyabonga lapha ku TikTok ngena ungilandele uthi Mageba Skills Academy on TikTok. Ngikuthembisele ukuthi ngizobe nginobaba ubaba uhlophe uyena sobe senayo namhlanje. Umsangazo izulu mzansi ethola ku 98.0. Uyakwazi ukuthi kube nane app yalo izulu mzansi mangabe nje umuntu osentweni. Abantu laba bafunde ezikoleni lezi zabelungu. Siyakwazi ukuthi ke sikunikeze i-app. Ungena ku Google sikunika nje imahala leyo app uyayidownloada. Ungena ku Google noma ungena ku Play Store uthi izwi 98 uzoba ke usulandela imininingwane bese ke uba ingxenye yezwi lomzansi. I-app i-advantage yayo usithola noma ngabe ukuphi nendawo. Ngisho ukuthi upesha kwelwandle impela mawune app uyakwazi ukuthi ke usibambe. Right kulungile ke angithathe ithuba ke sibingelele kubishop uhlophe.
1: Sibingelela kakhulu Mageba, sibingelele nomlaleli nje wezwi lomzansi 98.0 noma kuphi la besidonsa khona njengobusho abanye basidonsa kuma app abanye basidonsa khona ema radio nabo. Siyabingelela ekuseni sithe kuphinde kwasa isonto elisha enyangeni entsha.
0: Right umsazo yizulu mzansi 298.0 njoba singishilo ngiyacela ukubingelela ngwa

0: izwi lomzansi yizumehluko sithole noma ukuphi emhlabeni
1: sithole noma ukuphi emhlabeni
0: download iapp izwi 98fm
1: download iapp izwi 98fm
0: izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile
1: izwi lomzansi isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile
2: Asibonga kakhulu ukuhlobisile nezindaba sinike zona zokugamanxa kwele shaka lolunye ihora emsakazweni wakho izilomzansi FM asambe ke siyoqalaza ukuthi ngabe khamba kanjani ubanozalwa namhlanje ukhumuleke emlaleli inombolo yethu 0638208448 mafuna ukusenda WhatsApp noma ke mafuna ukusithinta bukhoma 0604807164 izinto sabona izo sabona
3: Kabona sendinjani?
2: Siphilile njani?
3: Siyaphila, ukhuluma nomakholwane Nanda Clip.
2: Makakholwane Nanda Clip. Umamani umakakholwane?
3: Umalivuno.
2: Umalivuno. Ngiyakuzwa ke sithando sami, ubani ozalwa namhlanje?
3: Sekuzalwa uNkanyisi ngolwesihlanu.
2: Ehhe.
3: 23 years. Cela ukuthethe delayed kuyena ufunda la specifically e crash la enanda ema uniform A manje bavele bangikhombisa ithombe simbi futhi bebengafundi ikhekhe la bangikhombisa isithombe sekhekhe ngithi awunankhombisa isithombe lingangimema ngokuphela lengane yami ngangiyigadi sancane bangisho ikhekhe specifically ngisazo yakubona nje nokuthi bangiseleni ikhekhe likaNkanyisi
2: umoya wakho umoya wakho awukho muhle neze
3: angazithinta
2: ngisho ukuthi umoya wakho awukho muhle neze emva kwalesigameko
3: ngoba bangikhombisa izolo ikhekhe
2: ifoni kodwa wena ungazange uzulithole
3: yebo kanti wakhuliswa yini Ngisakakhulu uNkanyisi ngiyabonga sini.
2: Khulukile sithandwa sami. Hayi vele udlule ngoba lisekho vele uyabona.
3: Yebo.
2: Vele uxolisa umoya sithandwa sami. Uzalwa nini?
3: Kade ingane zasecrash especially.
2: Uzalwa nini wena?
3: Wesengkhohliwe kodwa bethi 3 years.
2: Cha ngisho wena ukuthi wena uzalwa nini?
3: U-1963.
2: Ngishiya i-date yakho yokuzalwa.
3: 29 June.
2: Oh, isiyadlula.
3: Isidlulile
2: Ah, okay, kulungile sona sambe ngithi seza. All right ke my love, impilo yeso. uthi cha impela akubanga isenze sihle neze leso ukuthi ancishwe ikhekhe abone sebona isithombe. Hawo kodwa bakithi ningenzani? Ningenzani kodwa? Ngomalivulo, omalivuno. Hawu, we bakithi. Asambe ke siyobheka ukuthi uthini umlaleli emsakazweni izilomzansi. Izwi lelisabona.
4: Oh Jaba.
2: Injani kodwa?
4: Hey, ukhuluma la nemphezo nganaqala ezimneni ngithi ha Nkosi yami. Oyosukila ngomsobuluka ngithi bekuzala izolo Nkosi yami bekuzala umoya endlane bekuzala umoya endlane.
2: Yeah.
4: Nomathemba mkhulu.
2: Mhm.
4: Hayi izizo lami futhi kade lizala izolo lenza iminyaka emithi. Hey, gaza kambekile kho.
2: Lalela bho. Enembeza.
4: Awu,
2: nembeza.
4: Ndotoso izolo. Hayi. Sithethethe ngithi nje Nkosi yami akhula Nkosi yami sengikhulisela izingane zami uma kawandile hawo bakithi
2: wena embeza
4: yama
2: uyangizwa kodwa
4: ulalela sithi wami
2: ngithi phela ngifuna ungiluma indlebe njoba usho ukuthi bekuzalwa idliso lakho ukuthi wenzeni kodwa ungithi nje kancane ungithi fahla
4: angithi manje indaba zibheke kubo
2: Yebo.
4: Usiyoqeda kubo.
2: Oh yeah.
4: Singakwenza kumini. Nalikhehla liphethe. Hayi ngase ngithi kuzoba njalo vele. Vele okubese sishela kunane ngalawa kodwa manje.
2: Ehhe.
4: Kimi ngimjabule. Kimi ngimjabule impela ngase ngithi. Ngeze sisho impela ngoba ayi. Naye ungijabulisile ngalawa wethu ukwazi ukukhulisa izingane zami. Angaze ngibone inkinga mfowethu. Ziyayifike nami ke ayiphebele.
2: Ehhe.
4: Ziyayifike nami. Ayi ngiyavuma lapho ngiyemfike nazi inkinga. Hayi phebeze Nkosi yami uyabona nje ngithi nje ngane yakwethu Mathunwana. Jama kaSilwane hey kuningi usukwenzile.
2: Hayi. Vele usale manje usomxolela ungasafi.

0: Ishoka mnandi kanjalo le ngoma ithi ke 247 uyayizwela ke emsakazweni wakho ezilo mzansi singene ke emyalezweni sazisa ngempela sonto ukuthi ihambe kanjani impela sonto yakho ikuphi kade kwenza ngempela sonto njalo ke ngomsombuluko seke sibheke nje impela sonto yakho ukuthi usazisa ukuthi ihambe kanjani yila ke bathola khona ithubo ba lokudlulisa ukubonga nabakade ke benemcimbi yokufaka phakathi lo mlalelo sibhalele uthi ke senza kwenzeke sawubona ntombi kamfino nomlaleli wezilo mzansi phila siyaphila sisi uthi make nje ngibongisa umakhelwane wamlana kwa N kwa Mahasho uthi ke umama ke umamkhungo dangazela uthi ke bekade emulisa lapha umshana wabo obekhehlwa insizwa yakwaJama uthi awu siyabonga khambe kahle konke noma ke imvula ibina kakhulu kodwa ke siyabonga kakhulu ukuthi asibona ngalutho lubi uthi ombungisayo umama uRadebe umakhelwane uthi ke umakhelwane konke khambe kahle ngempela sonto uyadlulisa kakhulu ukubongisa umakhelwane wakhe awukwakuhle lokhu izwi sobona. All right, usiphunyukile nomlaleli. Asibona ukuthi sokwazi ukuphinda sithola omunye sihlabele phambili nohlelo lwakho sithi ke impela sonto yakhe ihambe kanjani? Yini ebiyenzeka ngempela sonto? Mhlambe ke ongathi cha impela ngayo ke lempela sonto eyami ime kanje. Asambe ke siyobheka ukuthi uthini omunye umlaleli lapha osibhalele emsakazweni wakho izilo mzansi FM. Uthike angibingelele Masindi ngithanda ukuthatha leli thuba ngidlulise kakhulu kubona bonke kade ke benathi ngempela sonto sishiwe ke ubaba omncane uZulu uthike lapha kwakhe uthi siyabonga kakhulu bonke umphakathi wonke wasemlazi obe ingxenye kanye nathi siyabonga sumndeni wakaZulu abakwenzile kuthina engathi bangaphinda ukwenza nakwabanye uthike unozipho igamalaka asibonge kakhulu ke wesithandwa asiphinde futhi siyobheka umunye umlaleli ukuthi uthini sisabona mona ngiphilile kunjani
1: ngiyaphila impela sonke lingithethe kahle kusuka umagcino wami la ekhaya kushenzi ayikwasenze kusaphi ngayazi
0: ya
1: kanti ingane futhi beyihambile kuso sinema mina kade ngithethe isikole sasengcophelele ngizenzela umbhinqo iy'teti yonke into nomunye umisi umisi isikwabe ezahamba kahle iy'ngane zafike zawina zaphuma number 2 ave
0: ngijabulisingcophelelo leyo
1: ngophelelo kaG umama hadebe
0: lapha kwaG uyazi ukuthi wemama hadebe enqophelelo ila ngafunda khona u first year wami lapha enqophelelo
1: kukhona umishange umenshange umithomkhulu
0: ehe emnyakeni edlule ngaqala khona ukufunda lapha enqophelelo
1: khona umisikwawe lapha nothethe ingane ezidingayo kade bese sinema uyimina ngikhosha-ke uyazika iy'ngane funa lokhu nalokhu uzahamba
0: manje uwena kade ubenzela imvunulo
1: angithi ngenze iqedi la nemvunulo yonke into imina abafana iyikipa ngiyahlobisa
0: uyathunga wena iy'keti lapho ubalungisele laba abafuna ukuthi bagqoke kahle bavunule
1: ngisaphotha yona inqophelelo nemanyusa
0: oyeyo
1: nabanye nje nabasuka kaeshi bayafika la
0: bayafika na
1: bayafika nabathenge kuyeleni.

0: ilizwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Uyaphila kodwa Hlobo?
2: Ngiyaphila. Uthi ngithanda kabi?
1: Eh?
2: Uthini ngizwanga kahle? Uthi ngithanda kabi?
1: Hayi, ngikuthanda kahle hayi kabi.
2: Oh, nami ngiyakuthanda.
1: Eh, ngikuthanda kahle hayi kabi. Ukuthanda vele ngiyakuthanda. Kodwa kahle.
2: Usho kanjalo vele.
1: Indaba uthi kabi vele.
2: Cha, bengithi usho njalo.
1: Eh, impela sonto yakhe ibe right?
2: Hayi, ibe right yami.
1: Hayi, kungcono, kungcono. Eh, ngikufuna ezingcingweni kule mpela sonto ngingakutholi.
2: Yakhe ibe right.
1: Hayi, ihambe kahle
2: kakhulu. Kale nje ukuthi ungifunile
1: nje ibe right. Ngifunile bo.
2: Ubanje omunye obumfuna ngaphandle kwami.
1: Ngoba phela kade ngise ngathi ngiye ngahamba ngalapha lokhuzini kule mpela sonto. Kumalusi Mbokazi. E celebrate 10 years.
2: Wangishiya.
1: Eh, ngiyasho ngithi ngikufunile. Ngangakuthola. Wangatholakala.
2: Ufuna ndlelani sintantu umuntu ufuna kanjani?
1: Aye ngikufunile hlobusile.
2: Kanjani?
1: Be record a live lapha uMalusi. Umbokazi. Ayibe kumnandi wehlobi.
2: Ya, ngisizwe ngibonela
1: impela. Hayi, ICC. Bekumnandi kakhulu, bekumnandi kakhulu. Nabalaleli ke ngkwazile ukuthi ngibabone abakade bayihlomlele ngamathikiti kulolu hlelo. Yes, so nje.

0: Alright, ke mlaleli njoba ngingakwazisa ukuthi sizoba na summit sethu la emsakazweni izilomzansi unokwanda Wendile Mtshali. Usekhona ke emsakazweni wakho izilomzansi FM. Ngiye ngakwazisa ke mlaleli ukuthi sibuka nje impilo yakhe kusukela ekuqaleni esithathe sibeke ukuthi uvelaphi. Njoba sesimbona lana njengamanje SA managing director. Kahle kahle uvelaphi? Sikubone manje. So ke hlala ke duzane komsakazo wakhe uzosithatha sibeke emlaleli. Suka nokhlala. Ingoma esivela kuyona ishaywa ivukile. Ithi ke ivukile. Ha ubakithi hamba uzobuya. Umuntu angibheke emehlweni angitshele nje ukuthi ngempela uthando liphelile. Isho kamnandi kanjalo ke lapha ivukile emsakazweni wakho 98.0 FM. Ake sambeke. Siyakwisabela sethu ngoba sasikhona emsakazweni izilomzansi. Sawubona.
1: Sawubona msakazi.
0: Unjani kodwa?
1: Hayi ngiyumqemane. Uma ngingathi angiphili cha ngabe kunenkinga.
0: Okwando konje umtshalo obani ithakazelo zakho?
1: Ohlaba ngani omagalelo hlabani hlophe njengehlabathi izolwane.
0: Awu suka ni madoda. Siyabonga kakhulu bani emsakazweni izilomzansi FM namhlanje.
1: Kubonga mina futhi kuthokoza mina.
0: Ngifisa nje ukuthi sisangena ngikunikeza ithuba lokumbingelela umlaleli ebese ke siqala ke sibheka manje.

0: ukuthi ubani unokwanda wendile mtshali.
1: Ngibingeleleke abalaleli kuzona zonke indawo okufinyelela kuzona izwi loMzansi FM.
0: Siyabonga. Futhi ke bayaphila. Impela ngoba sengengabezi ukuthi hayi bayaphila.
1: Hayi mabehleli nawe bayaphila.
0: Nokungenzeka kube ukuthi akaphili. Usemthandazweni wethu ukuthi akaphile.
1: Kunjani?
0: Asibheke ukuthi ubani unokwanda.
1: Unokwanda Wendile wakwaMtshali intokazi ezalele lapha kwaNongoma ehlala Nkosi ngakhulela khona ngafunda amabanga aphansi khona kwaNongoma ngaqhubeka ngafunda amabanga aphezulu khona kwaNongoma ngibeke sengisuka kwaNongoma uma ngabe sengiya eThekwini kwelika Banana sengiyofundela ke iziqu ke zomsebenzi engiwenzayo njengamanje.
0: Ngikuzwa kahle kakhulu. Ngenkathi usakhula ekhaya nibangaki nikhuliswa abazali bobabili wena wesingake.
1: Hey uyazi engakusho nje phambi ukuthi ngiqhubeke ukuthi ngikhulele ekhaya ebelinothando ngendlela emangalisayo njengokuthi namanje mina ngisachoma ngithi ngiyathandwa ekhaya ngiyathandwa ngoba mangingashaya ucingo manje ngibike ukuthi nakho sengivelelwe inkinga ngiphuma kwizi loMzansi na kanjani kukhona abazonyakaza. Ngikhulela kubo kamama wami kwaZulu kodwa ubaba bewumuntu obekhona empilweni yami kakhulu nomndeni wakhe futhi ubukhona kakhulu ngakhula nginogogo nomkhulu noma ngakhula nababa
0: intombazane kagogo le
1: intombazane kagogo ekamkhulu kakhulu ekamkhulu na society likababa nginogogo nomkhulu so bengiwumuntu obekhula ehlala kuona womabili amakhaya mangamfici ngapha umthole ngale kodwa nje ngikhulele emndenini ebinothando kakhulu omkhulu bamba abantu abebengithanda kakhulu kakhulu ngakuthi umkhulu ozaluma bengithi mangihambe ngiyesikoleni ngu lana kanjani ngeke kushaye ibreak engafikile esikoleni ezongibheka athi ngoba ngihambe ngi
0: beku wena wedwa umntwana
1: beku yimo mzukulu oqala kubazali baka mabe kuyimina umzukulu wabo oqala kwase kuba ukuthi kuma wami uthola mina ngedwa akangabe ngisaphinde ngelanye
0: awubangoselayo kodwa ke kubaba bakhona bakwela mama
1: bakhona dadwethu nomfowethu
0: abangela noma akhona obafice nangaphambili
1: lo utho yimi omdala nje
0: wena umntana hlangothi zombili
1: yemina nje omdala bese kuba khona abafo wethu ke no umfo wethu no dadewethu abangelamayo
0: uyazi ukuthi ayiki into engiyithanda njengale yekade uyisho uthi akungabazi ukuthi uyathandwa ekhaya ngoba mangase ubathinte nje ubatshele ukuthi khona isimo njengamanje banganyakaza sisifisa into enjalo abantu bakhulele phansi kwaleso sisekelo esithi angikufuniseli ukuthi kithi ngiyathandwa ngoba uyabona kulezi insuku abanye abantu umuntu uhlangana nabo athi umuntu angilitholanga uthando ekhaya angizange ngize ngilithole ingakho abanye yoze bakhule benjalo uthole njengamanje sebenabantwana nabo behluleke ubanikeza uthando ngoba kwabona emuva bazange baze bathole kunaloko uthola bezisa ubuhlungu nabanye abasebidlelane nabo njengamanje ngenxa ukuthi uthando bazange balithole
1: nje
0: yeah so kuyajabulisa ukuzwa amazwi njengalawo. Utheke ubesusuka ke emva ukuba usuphothula umatikuletsheni weza ngapha ke eThekwini uyine kade ikhona enhlizweni yakho noma emqondweni wakho ukuthi uyenze mawuphothula umatikuletsheni.
1: Ngokungangabazi nje ngesikhathi ngikhula bengazi futhi nginesiqinisekiso sokuthi uma ngabe sengikhetha uhlobo lomsebenzi engifisa ukwenza ekukhuleni kwami na kanjani uzobe uncike eyintweni eyithinta okwezempilo noma bengingakabi ngaleso sikhathi nolwazi lokuthi yini ngqo engifuna ukuyenza kodwa ngithema ngabe sengifaka ke izicelo zokuyofunda ngicabanga ukuthi kwisicelo ngangisifakile konke ngangikufakile kwakuthinta ezempilo kwakusondelene nezempilo
0: yini ayiqhuquzela kangaka ukuthi ufisa ukwenza into yakho nje ibe nokwenza nezempilo.
1: Kungaba ukuthi ngiyabathanda abantwana ngiyabathanda kakhulu abantwana kodwa futhi naleyo nto yinto engikhule ngiyithatha kuma uma njengamanje ekhaya ufica kukhona izingane zomakhelwane no 3 years or 5 years zithi zizomvakashela zigcwele egcikeni ngisho ngabe kuthiwa ayikho ingane ekhaya ngaleso sikhathi kodwa uyithola zikhona izingane zomakhelwane bethu so ngikhule ngomuntu obathandayo abantwana ngaqhuquzana ukuthi ngangikhule ngiyumuntu okufisayo nje ukwelanywa uyabona ngilokho ngicenga umzali ukuthi maphela bakithi awungithengele enye ingane akangangithengela ingane ngaze ngayithengeleza
0: ya
1: kodwa nje ngiqhuquzelwe kakhulu uthando enginalo for

0: naye emsakazweni izilo mzansi ngaphambi ngoba mhlambe sibheke ukuthi khona umlaleli umyalezo angathanda ukudlulisa kakhulukaze ubhekise kuwena ngifuna ukuzwa la amazwi ongawanikeza umuntu wesifazane kakhulukazi ekuzethembeni ekutheni lokho akufisayo angakwazi ukuthi akwenze akwazi ukuthi aqale lokho afisa ukuthi aqale imaphi lamazwi ongamkhuthaza ngawo.
1: Yazi awamaningi amazwi engingakhuthaza ngawo umuntu wesifazane ofisa ukuqala ukuthile. Kunesisho esijwayele ukushiwo abantu abadala esithi ithemba alibulali. Ayikho into ekwazi ukuthi ingiphilise ngisephambili njengalawo mazwi athi ithemba alibulali, ngoba uma ithemba likhona kukwenza ukuthi uvuke ekseni ugeze ungazi ukuthi yini ozohlangabezana nayo kulokho osuku kuqala. Ungazi noma kuzophumelela yini, kodwa ngoba ithemba lisuke likhona liyakuhola likwembathe ukufune ukuphokophela phambili.
0: Ngikuzwa kahle amazwi nje ongafisa ukuwadlulisa kumzali olalele njengamanje onaye naye umntwana kakhulukazi ohlobo labantwana obafundisayo, mhlawumbe lokho okumnyalezo ongafisa ukudlulisa okumtshela wona noma ukuthi makawazi imuphi?
1: Kubazali abakhulisa abantwana abanama special needs ngokuhlukahlukana kwawo, engifisa ukusho kubona ukuthi akulona iphutha labo ukuthi banabantwana abanama special needs. Akekho umzali ovuka ekseni athi mina ngifuna ukuthola umntwana ophila nalezi zimo. Nokuthi ke impilo ayipheli ngokuba nomntwana onama special needs. Ayimi impilo. Kubalekile kubazali ukuthi basifundise siwumphakathi ukuthi abantwana babo baphila nahloboluni lesimo, ngoba uyuthola umphakathi uhlehla nomndeni uhlehla, kanti uhlehliswa ukuthi awunalo ulwazi olwanele ukuthi bangaphilisana kanjani nomntwana. So siyabadinga abazali ukuthi babe ama advocates for abantwana babo. Impilo ayipheli ngokuba nomntwana onama special needs.
0: Siyabonga kakhulu ngalo myalezo, engicabanga ukuthi ubaluleke kakhulu kumzali onomntwana okudinga ukuthi anakekelwe ngokuhlukile. Nanokuthi ke abantwana uthola ukuthi umzali unabo abafani, ikhona lo odinga ukunakekelwa ngokuhlukile bese kuba khona omunye uthola ekugcineni mhlambe nesikhathi sakhe sonke segcine siqedela ngapha, lo munye agcine engasakwazi ukuthola uthando olanele.
1: Kuyiqiniso lokho.
0: Ya, seshoda manje ngothando likamama ngoba umama isikhathi sakhe esiningi usichithe ngapha. So niyaba inhlambe nazo ikhati la khona abazali nike nikhulume nabo nibafundise nabo ngeinto eyithile kakhulukazi ukuthi bakwazi ukunakekela kahle abantwana babo.
1: Noma ngingeke ngithi kusuke kuqondene ngqono ukuthi abazali bakwazi ukunakekela kahle abantwana babo, kodwa i-approach esiyisebenzisayo ekunikezeleni ngosizo lwe-therapy siye sithi i-family centered approach, okuwukuthi sibuka umndeni ngokuphelele. Kulokho okubuka umndeni sisuke sikufuna noma siye sikufisa ukwazi ukuthi ba umndeni ongakanani, ubani osekhaya, ingane inabo yini abafowabo noma odade wabo, mabe khona bangakanani, banemi yaka emingaki, ngoba sisuke sifisa ukuthi noma yini esizoyenza sisebenze ngayo ayingenzi umntwana lo eseyithola sekuyena yedwa iattention ebheke kuyena ebese kubakhiphela ngaphandle lababanye. Siye sihambe size sifike kutheni uma kwenzeka mhlawumbe umntwana kuumntwana esidinga ukumbona ngomgqibelo, kube ukuthi awuze nodadewabo nomfo wabo bahlale la babone ukuthi yini esiyenzayo nengane yakubo ukuze nabo bezokwazi ukuthi babe yingxenye yalolo hambo. Engicabanga ukuthi kuyalekelela kakhulu ekutheni kwakhe leyo balance yokuthi umzali akwazi ukubanakekela abantwana cishe ngokulinganayo, noma kungeke kuze kulingane incamashi, kodwa bakwazi ukunikeka i-support ngokwesidingo sayo.
0: Umlaleli usiphalelela uthi sabona Cindy noSisu Nokwanda lapho e-studio uthi siyabonga kakhulu, siyasiqhenya ngawe umuntu wesifazane, sibonge nje isibindi sakho. Ngisayicabanga nje mina ngoba ngifisa ukuvulisa luni kodwa ngendlela engitatazela ngayo akwenzeki, kodwa sengizwa lo muntu wesifazane onosibindi singaka. Siyabonga sisi, ngiyakhuthazeka kushokeye uLuyanda wakwaMkhwanas uthe useWaterloo.
1: Siyabonga Ndonga lapha eWaterloo, qala ngonakho ke Ndonga, ayiqale leyo saluni.
0: uthi ngifisa yona kodwa ngitatazeli.

Kune inzuzo ezinkulu ezinhle kakhulu ukufunda njengoba sike sakubalulela ke nohlobi bekusuku lomhlaba wonke kakhulukazi nje elogquzela ke ukuthi ufunde. Yes, funde nje incwadi, funde incwadi kuyasiza ke ngohlobo ke olimangalisayo lokho.

sawubona ntombi ngamfino uthi ke mina ngize nga labana nalo engiphlekisana naye ngithi kiyena yini uyabhoreka yini uma ekhuluma nami ngoba njalo mangabe sikhuluma kwi voice note uhlale ezozamula ngaze ngaxabana naye ke ngithi yini edala ukuthi njalo uma ekhuluma nami azamule uyabhoreka yini mina ningiqedile ke namhlanje manje ukukhuluma ngalento ngoba sisanda kuyibanga nje kusho ke uSipho uthi ke owakadladla lapha ya eNewlands wesi emva kadladla awu yeyeni bakithi sekuza kwasuka ingxabano sekuza kwasuka ingxabano ungaxatshwana bakithi izinto ezenzakalayo lesi yabona ke manje ukuthi into ekhona nje iyenzeka kodwa ngakatholi ukuthi yini vele eyenza ukuthi yande kangaka lento

0: Ake siyocaphuna nansi voice note.
1: Wentombi kaMfina. Wentombi yespinach. Le nto enikhuluma ngayo inesicefesisimanga ukhohle ukuthi umuntu ubeza fona ayenze ivoice note nje yini uyozamula uyabona ubulale lobu uba izinyemfu lokho kudala lento le ngoba umuntu usound voice note elele phansi umnyemfu lobo mdala ukuthi ayoke zamula kumuntu ulalela ukuzamula kwakhe ke hayi bangithi hey yabona sente. Hey, hey, hey, vela nihlekele sihloko siyangicanda kakhulu mina.
0: All right.

0: ubone umuntu yaxoxo uyabona lo mthethandaba lo
1: mamela
0: indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ngiyakuthanda mntakwethu kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashile umveze libala
2: awuphumele obala ke nawo yizo
0: bendikhona amaphasha okhona ngoku uyaxoka nje mntakwethu uyangiva
2: kwenzekeni kahle kahle awuthiisteplena uthi impela nimdidile uthi nifikane nasenithi nje asambeni siyophakamisa usithombe nifika
0: kayikho loo nto
2: nishintsheleni veni
0: hayi so bendikhona ngokuyeva
2: ikuphi nendawo
0: hayi babhayi mntakwethu
2: mntakwethu kho nto eshayisa amanzi apha okwamanje umthwalo utshekile ngakuwena mthethandaba 1 not wena ifuna mwenkalibe sayiphetha
3: ikusasa lethu nosithombe sesele

0: ohlelweni ke ikusasa lethu ngalokwaloko lapha kwi-Facebook page yohlelo ikusasa lethu dash sithombe kanti Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM. Right, masijekola ngathi ke siqaphone nje ababili ngapha kuyona ki-Facebook page ke la bese siphinde ke sibheka lapha ku 0604807164. Untoyaphi Ziyanda M. Makhasana uthi kusasa lethu molo shayimamba nethimu yakho umasijekola Nyongande. Phela kuyashiwo ukuthi ipolitiki is the dirty game lapha abantu they do brainwash them. Nawo ke la maqembo ebekade kegxeka ukunikezelwa kwabantu amagranti ukuthi bakwazi ke la kuqhubeka nempilo noba ke wona lamagranti enguzu angaziwe but ke enguzuka kodwa angeke siphike ukuthi kweminye imizi iyawenza umehluko omkhulu especially if kungekho umuntu osebenzayo while if ke sekuzovotwa is a thembiso ziningi kuncengwa amavoti kubavoti amanye amaqembu ezepolitiki athembisa ngisho nezinto obonayo nawe ungumvoti ukuthi asoze bazenza if sebe ku government badlala ngenhlupheko yabantu bebathembisa izulu nomhlaba bakhohle ukuthi izulu nomhlaba kaJehova eyedwa while sesilinde wona kumhla ka 4 November sibone ezodla umhlanganiso Nyongande uthi ngibonke ngila ku Broadway umbono ke okantu yaphi Ziyanda eMakhasana la kwi Facebook page yalo ke uhlelo kuma kanjani lapho ke masijekula
1: uThemba Ndabs uthi ikusasa lethu kwambusha omkhulu ngibe nge
2: use have nabo Themba kusa uNdabs manje
1: dabezithi
2: abe wena umtayizani wathemba hayibo yiza
1: uthemba ndawezithaz uthi ikusasa lethu kwambusha omkhulu ngibingelele lohlelweni sithombe sake sathi siluma isiZulu nibezwe kodwa ningabalaleli ezinye izinto ezikhulunywa ilaba holibezi uvela ubona ukuthi yabona le imbudana imfishimfisho oqobolwayo because sometimes bathi bayoyivala if bengathatha bajike bathi mase kusondela ukhetho bona benikwa ithuba bayoyenyusa ukuthi ke nathi samathatha silalela noma yini namba abanye besincenga nge-second chance bezolungisa thina njalo njalo sizobanika once bawina bathi cwaka sigcwala umgwaqo sekune-load shedding water shedding potholes etc etc hey thina sifundi mara ne from Themba Makhale Sondela Mbatha indwede kaKhasimbi
0: kanti ke la uqhudela nethile memela yena uthi kusasa lethu ngiyakubingelela ke bakusithombe kanye nabuza kwethu ke laba ngabalalela umama kunqakola ubhekene nesimo ke esibi ngempela ke njengamanje ngoba iqembu la selibuswa ke la yilo mengameli ke la ongayilokothi ke insango ke isikhange zibhekene ke nomqansa ngoba nekhomishana kamadlanga yaphazanyiswa mhla ithintele yandoda abayinike umkhonto njengoba ke la seyibhokoda kwasanje oliphambi kwayo okwabe sekushake izwe umaphisa nqakona uzowaqula lamacala abavezitika ngokwenza futhi befunda ababezitika ngokwenza besaholwa unqamalala nokuyila babezitamzela ke khona imali zomphakathi ngoba bazi ukuthi ngeke benziwe lutho ngoba yibona abawuhulumene uNkulunkulu akasigcinele ku Ramaphosa ephila futhi neNC iphinde imkhethe ukuthi aphinde abe umongameli nangokuzayo ngila empendle ulapha endaweni ke yasembali yezwe Paul ke naye la kuyona ke Facebook page ke yalo ke uhlelo khona umnyasi kampintsha la. Right, kulungile-ke ngalapho ngisasithela ngapho kuwena nakuwe la usenzeni senzeni sabona ke msakazi wami uyabona-ke umphakathi ke la ungedoki njalo uma kuzovota sithenjiswa kwizinto ey'ngeke zenzeke abantu nje ababheke okwenzekayo hhayi izinto ezishiwoyo qaphelani bakithi kwesha kusenzeni senzeni asathi sicaphuna-ke nomthwala ugama enxekhanyile-ke la ikusasa lethu kuyipolitiki nje eshibhile edlalwa-ke la umaqembu agxeka kwizinto ngenhloso yokuthi bayokhankasa-ke ngazo uma kufika-ke ukhetho njengoba benza nje omalema no-EFF yabo kodwa thina sithi nje bayokhohlisa-ke izingane ezingazilutho kuphela olwami ngithi-ke ngeke iphele iy'gameko ey'fana nalezi ezenzeke egoli iy'ngane zibhunyela abantu ngamanzi kwaze kwagcina sekulahleke umphefumulo wenye-ke yazo uma nje abazali besabalekela umsebenzi wabo wokukhulisa-ke izingane-ke zabo ngoba leza ngane bezichwayithekela abantu beziphuma emakhaya anabazali kodwa abehlulwa kwenza umsebenzi-ke wabo nokuyinto esikhathaza kakhulu kakhulu leyo ngoba ukukhuliswa ke kwezingane kuwumsebenzi womzali ngamunye emakhaya. Ngakho ke sithi abazali bathathe kumsebenzi wabo bayiyeke lento yokubiza izingane no boy no girl baze bakhohlwe umsebenzi wabo. Usha kumbono kaMthwari Gama enqekhanyile useshowe egcina inhliziyo ePaula ke la kuyona ke iFacebook page ke yalo ke uhlelo. Kodwa ke indaba enkulu ukuthi njona amakhale sondela usondaphi mfana masijekula ku why vela umtayilisa umndaba ezitha kulungile. Hayi shem hayi. Hayi bandla. Hamba ethu indaba ezitha. 20 minutes after 1. Luthini olwakho odaba?
3: Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164.
0: Ikusasa lethu sawubona. Siphelele njani nena?
4: Awuchinani tsomuntu. Ngiyabonga ngokufika kanje.
0: Ubani sikhuluma naye?
4: Ngiyabonga ngokufika kanje.
0: Ongwane.
4: Yes
0: ngwa.
4: Hayi kanje. Ngibona ama bathwa abantu abahambile babe bokho bathi ngoba ngibona kwekhona mina bajwayele ukuthi futhi usolokhu indawo yamathoshophu ubona nawe nasona ukuba sina sikhona ukuthenga nabo bakhandisa amafoni mina ngithina futhi ukhanda amafoni ubona abagunda kanjalo bekhona nje ubapha ukuthobambile
0: kungani nanigunda kubona ngani nanithenga kubona
4: ngibona ukuthi kusukela kumuntu omnyama usangilaba masifana kwethu azi umuntu omnyama ukuthi uyafika ukuthi masifana kwethu sekuzalile nomuzulu ukuthi ushintsha kanani ukuthi ngidlula kwesini
0: abantu abamnyama nje nalabo okhuluma ngabo wenza ukukhuluma ngabelungu
4: nabo bethu
0: phela masikhuluma phela mhlawumbe ngokukhanyisela masikhuluma ngeAfrica iSouth Africa ingxenye yeAfrica
4: injalo.
0: Sengishona ukuthi umuntu ufela kumuntu omnyama usho mphi?
4: Ngoba lifestyle kaFrika.
0: We faila nawe.
4: Anja,
0: we faila nje sikhuluma nje.
4: Ni faila mangizothi nginethelshop ukuthi manje angikwazi ukuthi ngistock ngendlela.
0: Ake sike ukuthwebela i-tech shop, we faila wena.
4: Hayi angiloni faila ngoba manje akuthi ngikuthi ngilenza.
0: Awuyena wase South Africa wena.
4: Ngakho.
0: Oh we are failed.
4: I'm failed lokho manje ngaze ngiqale lento abayi.
0: Kwara manje mana ubuza abani pho ukuthi abantu bokufika baphi laba kuthiwa bahambile wabamba liphi ikhasi ukuthi bahambe. Udlala iphi team kanti wena ngwane?
4: Ai, ithiba ngizayo yayo mina. Ai.
0: Awama yakhetha na ngisho ngoba ngwane mana futhi masixoxe phela la uzolona ubuza uthi baba abantu abahamba ngoba bakhona nje nina nithenga kubona nisathenga kubona ukuphi wena la phakathi kwalesiphitiphiti
4: sasanda kambuzo
0: ayi patike manje abantu awusizi kalombuzo wakho wena we customer yawena ngale kwaloko uphindwe abantu uthi abantu beSouth Africa bafail ngwane ngwane okay uthi ngwane usesijulwini esenda kuphela manje ngizama ukuthola kwakona ukuthi ubuphi kanti yena noma kwenzeka le ukuthi nikhala ngabantu bokufika emsazweni kodwa futhi wena ngalela ukukhona we customer yawena bese nichaza ke lezi zathu enichazayo khona indawo inama tech shop la kodwa futhi ngibe ngibona ngathi kuyingonyana nje naku ukuthi sekugcina hawu hayi bonke sawubona.
5: Shayi mamba namasijekule niyaphila.
0: Siyaphila.
5: Asiphile khona. Se overporting umthetho.
0: Nyambos.
5: Shayi mamba, nginento engithusa sicishwe ngahlala phansi. Ukubuka lo angazi noma ukuthi ucapha yena noma yini ledlalwa uKhongolose. Yazi ngiyengithanda ukuthinta iKhongolose ngoba funa abe siningi sikufunda kuyona kodwa hayi. Yazi ngibuka la i-SCCP ibuthi ikhwami ithuthuthe amajazi yaflatheli ibheka ngapha kodwa mawuthi uyabheka omunye uphuma ubheka ngapha omunye uphuma ubheka ngapha uma ubheka namanje I'm sorry Kambosha uma ubheka namanje ikwi-crisis yokuthi iyimemba eyiningi zizophenduka zibe okhwayilahle ngoba ebeseyilungisa amasudi ukuthi mhlambe mhlaka 5 zobe zamakhansela azizizoba makhansela ngezinto eyithize webuza ukuthi manje

0: i-ANC le esikhona isahamba ngani ngoba uma ubheka mfethu nje ubona nje namanje ayiqali lento kwenzeka and uma ubuka ngendlela abawuphatha ngawo ushunu wenkani ungazofunga ukuthi khona into enkulu abaza yabona njengamanje ngibuka manje ukuthi njengoba ixoveka nje and isiyamagwala kanjena ukuthi i-acte nala ngeke kusize lutho lokuthi njengamanje ivalelwe ngaphandle umnyango lokho sithi siyocreate manje ukuthi siyovula inkantolo sesibhekile nathi ngoba sesibavule kakhulu amehlo sesenza isiqinisekiso sesizofaka ngishibe ukuthi meke nje athi athi ngicwayiwe laba bekhomishana sike sesibabhekile ukuthi wemadoda ithini into yini ngoba leta ayiqali kodwa ayebona bebeyiphethe ukuthi phela ngalesikhathi babeyiphethe okwaNkulunkulu yonke isavuna bona so manje abasaboni ukuthi into seyijikile seyibheke ngakubona manje ukuthi hayi ngempela ngempela umzili uyaphosela ngoba enye into gambushe ngicabanga ukuthi isifundo esike sisikhohle ukuthi ayikho inhlangano ebukela phansi abantu abasha njenge-ANC ngoba ubheke ukuthi namanje ikholela ukuthi ngalokho ishintshashintshala nje ngabantu abadala kuyozokuba uJesu kodwa bakhona abantu abasha abangenza kanti izinto zalamhlanje ziyafuna kwesi isikhathi ukuyibhenga okubalulekile manje bona babukana ukuthi njengamanje bashala oginigonqo u-pass and go udoza bhuti woza sisi bavalelana ngapha emakhosombaneni namhlanje bazolala bengaphandle-ke bazophendula bebaningi okhwayelas bevesi bexhila nomkhumbi bazoxhila kangakanani-ke kulokhu asazi kodwa ke ngifuna
1: ukuthandi khongolo
0: sorry bhuti
1: uyawuthandi khongolo
0: awube ngiyawuthanda phela ngabe ngangawuvotela noma mhlawumbe ngangawujoyina ngaze ngiwujoyine futhi kodwa ukusala ukhona ngoba siphila nabo sikhuluma nabo yonke indawo back to back and siyabazi ukuthi baphethe emphushuni beculele ngokuthi bayophatha kwezokujesu namhlanje laba besho njalo abanye banethwa zimvula
1: kwacabani neqembu lakho ngoba baphethe uhulumeni nalo
0: cha bhuti akusho ukuthi siphethe uhulumeni njengoba sasikuvumeli sasiqomene kwaphoqa thini sasivota ukuthi makube nje asiqomananga sicale sishelane futhi kwavele nje kwavuka ekuseni sokufuna ukuthi
1: hayi ungathi khona iy'ngxoxo ezibakhona wathi wenze ngathi manje imvula nje lena ukuthi unavuka ekuseni nje
0: cha wegambushe khuluma kanje bhuti la sikhuluma bengikhuluma i-SSP abaziyo bambathe embhedeni odwa la sikhuluma ngami ngomthetho osisekelo wehlukene njengoba ngithi-ke ukuthi xoxiwe lokho xoxiwe axoxelanga ukuthi ngoba kuthiwa kuqonywene kuphoqe isimo ubekwabili ukushela intombi iqome
1: kodwa le age angacisha omunye athi mhlawumbe nyambosi ngeke kube fair uma ungathi uzoyikhomba ukuthi anoma ngicathi useyi-SSP uma uzothinta indaba e-age ngoba la maqembu sikakhulukazi abambe iqhaza kwi-governance kuyenzeka ufice ngibona nje ukhansela ukhulile ufike uyabona hayi ma ikhulile impela
0: cha imamba ngibuka ngiyangisho ukuthi lokho akwenzeki sengibuka ngokwethimu ukuthi ma usuzobophela abantu asebebadola nzima bodwa kube yithimu asikhulume ngokuthi njengamanje egambushe sikhuluma
1: nabo bazocaphunela ukuthi bakhona abantu abasha uba nawe ungacaphuna futhi ukuthi hayi bakhona nje nabo ubani abantu abasha
0: yazi gambushe ngibuka lani
1: kubonakala kuyi-mix nje la kula maqembu
0: kwi-mix ma uzokubuka ukude kodwa ma useduze uzobona kuyona i-mix ngoba uzobona nje ukuthi nje imajorithi yakhona sikhuluma la nge-majorithi ukuthi nje cha mfowethu ngalakoshunta abantu abadala bawukhanda kakhulu ngathi bona ngathi bona abawuthandazayo ngoba ekugcineni
1: kunganani kwezakho
0: cha mfowethu ngiyafuna ukutshela mina ukuthi cha sibophele ngampela sibabophele kakhulu abantu abasha uyabona njengoba nathi nje siko-50 plus kodwa sikabalwa kulolahlelo labantu ngampela osubabheke ukuthi cha iwalibheke umoya njengoba ngithi iwalibheke umoya nje ebheke umoya ngampela
1: kuzouyouth wena u-under 50
0: gambushe ngicela ukubuyela lana bhuti angiphiki ukuthi ngakuthina mhlawumbe ngaba khona omaziyo ukuthi ukhona mhlawumbe ukwe-age kodwa leya age esikhuluma ngayo la sikhuluma nge-age mfethu ozoyibala uzogcine ucishe usiqede isandla sakhe sisephaketheni uphinde ukhane kwesesibili sikhuluma ngenamba lake ekhuluma ukuthi njengamanje njengoba sikhuluma ukuthi i-ANC nje nako izokhanda oqhwayelahle yini yindlela yesystemu yayo yokukholelwa ku-old timers ayinayo into entsha eyilethayo ilethe i-old timers kuphela akushintshi lutho baba siyabonga bhuti ubemnandi okay
1: Wait, but 29 minutes after one. Sazuda Kisdom Zanzan, I did Tesla FM. Nisho Anje. Kodwa abantu abanye iqembe njengele EFF mhlawumbe sendisa ukuthi lona le vele sungulwe kakhulu i majority yabantu.

0: Ja. The Democratic Alliance gets a fifteen. Ibe nabo abantu abasha. Kodwa kunyambo siyasho ukuthi hayi ngeke engathi old timers enengakhulu ngaphesheya. Okay, maligama ncaka ihora sothola indaba. Sikhuluma nje, sikhuluma umbono wakho, siyawuxoxa nje, sivulelekile. Nawe uthinta nje lapha la uthinta khona bese siyaxoxa. Please nganza kwethu ncane uhlabekene ulawule la uSibusiso Siphamandla Khumalo umuntu ongalana uthi anisize nilekelele kakhulu. Ngicela ke la ukufuniswa ke la umntwana ke wami la umfana uPhilani Mkhize una 22 years ubudala. Right. Uthi ke sagcina kumbona endaweni yase eBhokwe, ngicabanga ngibiza kahle kwaMnyathi. Right, wahamba ke ngeyi 1 September 2026 egqoke ke la jacket ye Kaizer Chiefs nebhlukwe elimnyama nevest elimhlophe. Mekhona ke la ombonayo, ngicela ke la angithinte kule number 074 699 0257 074 699 0257. Umzali wakhe la ubaba ke la uSibusiso Khumalo, ucela ke la ufuniswa ke la umfana lo oneminyaka engamashumi abili nambili ke ubudala uPhilani Mkhize lo kuthiwa ke wagcina ukubonakala mhlaka 1 kule nyanga le ephezulu. Wanyamalala ke la egqoke ijakethi yeKaizer Chiefs, ibhulukwe elimnyama, ivest elimhlophe. So ke nansi ke inombolo ke la 074 699 0257. Please ke uhlabulele ulawuleke nina benkosi. So thola indaba ke maduze nje zifingqiweke nohlobisile wakwalushoze wahlomeleke masijekula namhlanje amakhaza ne noma ngathi enzani.
1: Ah, ngiphilile ngasho kanjalo.
0: Oh, uphilile?
1: Angiphilile, nganethwa kakhulu imvula.
0: Oh,
1: inethi izolo.
0: Oh, buya phi?
1: Ngathi ngibuya e-mall.
0: Oh, hayi, usayikhiphile?
1: Bekontate ngeyilungisa balekile.
0: Oh.
1: Bene ngivele nje ngathi lina ngiphuma.
0: Wavelwa nethwa.
1: Yanginetha.
0: Waqedwa nomkhuhlane.
1: Ngeze ngathi ngigela umkhuhlane. Uyikona ukuthi awukakabi mkhulu kodwa ngiyawuza ukuthi uyangiqala.
0: Ungavumeli. Ungavumi.
1: Ngizonqaba.
0: Ngaba. Ke tani sawu.

0: 一、two, okay, right. Kambosh, ngiphenda amazwi ami la ukuthi ukhongolose uvuna kutshalile kuboliwe yinkohlakalo ngaphakathi kuyona. I-SACP iqhashazwe kakhulu bekwi-Alliance. ANC yam iwuhlukumeze kakhulu umphakathi ngokuvala amanzi ebekhona emadanyeni. Umzo use-Pine Town ebeka-ke uvo lwakhe naye la kwi-WhatsApp line yethu.
1: Msakazi uwile lona usebhizansi. Uyazi mangaba sikhankasela ama-local government election kuzoqhamuka umuntu mbi athi hayi ndawunyusa igrant. Uyonyusa aphi igrant? Sithetha ngorhulumente bomasipala. Uzofaka indaba yegrant, ingenaphi indaba yegrant? Noba ubona ukuthi nje umphakathi ingqondo awunayo, noba wazi ukuthi wena uvotela abantu abangenangqondo ngale ndlela uba bayothatha indaba yegrant. Yona nto ongama ngayo leyo kurhulumente ilungile kwi-national election, ngoba kuse ufuna ukushintsha urhulumente usho izinto ocinga uba ungazenza ke wena, which is good ke makunjalo ukusho njalo. Kodwa hayi uzoyithetha leyo nto ngorhulumeni wasipala. Oh hayi madoda, noko noko noko, osopolitiki mabangasithuki kaloku, ngoba kuyisisithuko nje le nto ayishoyo nje kubantu abaphilayo abanengqondo. Enkosi msasa.
0: Right, do you think unephuzu uwile kule mbuzo wakhe? Mhlawumbi okunye osopolitiki bakuthinta sebethinta okwi-level yesinye isigaba sikahulumeni. 24 minutes to 2 o'clock emsazweni wakhe zikamzantsi 98.0 FM. Sawubona.
2: Sawubona my boot.
0: Uyaphi?
2: Ngiyaphila my boot.
0: Siyaphi?
2: Kwakungamele emibhuti ikhankaswe ngamanzi. Kwakungamele ikhankaswe ngamanzi, amanzi vele nje kubalulekile uthanda babe nawo. Akumele nje afakwe endabeni zokukhankasela amaqembu. Abalulekile vele amanzi, akufanele siwathole. Asivotanga, asivotile, amanzi vele adingakala. Ngiyabonga kakhulu.
0: Awucabangeni mhlawumbe laba abakhankasake ngawo mhlawumbe baveza kona phela ukuthi mase nibanike ithuba bangalungisa?
2: Futhi babona ukuthi amanzi awabalulekile bekhankasa ngawo, uma singavotanga siwathole ayikho leyo nto. Amanzi abalulekile njawo, akumele akhishwe endabeni zokukhankasa. Adingakala, adingeka amanzi ayimpoqo. Ngiyabonga my food.
0: Siyabonga ma. Right, 23 minutes to 2 o'clock. Hayi cha, awangangeni kwi-manifesto amanzi nganza kwethu. Usho njalo ke uSindi. Sawa.
3: Hayi mhlambe kamanjani.
0: Siyaphila njani?
3: Hayi sikhona mfowakithi. Mfowethu, mina mfowethu ngiyasho. Ayikho into esoyenzelwa umuntu omnyama kuleli zwe. Ukuthi ke lokho abantu bayakusho kodwa abantu abakuzwa. Ngeke mfethu ukuthi singaqhamuka manje sesivezelwe into ey'nkulu kuthiwe amanzi azolungiswa. Uyabona mfethu, sishawa ngele nto, sishawa endlebeni, sishawa endlebeni. Ayikho, yabona lo mfethu lo owathena abamuso kusikhisa imfino etiyeleni. Wekhuluma iqiniso lo mfethu. Ngempela mfethu, sikhisa imfino etiyeleni. Ayikho into mfethu yokwenziwa umuntu omnyama. Boku umuntu omnyama ngokuthi indlela izinto azenza ngayo. Ufika athola imali enkulu, kuyaba laba bangaphansi balokhona bekhonkozela le mvuthu yakhe. Banomona khona benjalo, bancishana ngisho imisebenzi, yonke into nje mfethu. Ayikho mfethu into eyolunga, kusaphethe umuntu omnyama bafowethu. U-ANC siyawuthanda, iqembu lethu, kodwa sesibonile ukuthi ayikho into eyolunga. Kwalaba bathi abakhuluma ngezinye iy'nhlangano zokwenza kangcono, abukho mfethu umuntu omnyama oyokwazi ukunika abantu imisebenzi phandle kwabelungu.
0: So ulahlekelwe ithemba ngale ndlela ukuthi asayithembe
3: mfowethu? Hayi ukuthi mfowethu ngilahlekelwe ithemba, sithombe nawe, sithombe phambi kwakho. Uyababona abantu beba nomona, bebulalana, benzana yonke into. Naku nje manje sekufika abantu abangaki manje ngenxa yokuthi mfethu nje kubangwa ukuthi le mvuthu ezowa ayiwele kubani ngoba engcono imfanele yena, ukuthi abantu banabafanele imali. Nawe mfethu uyayibuka nje nawe le nto, buka abantu asebeshonile njengoba nje mayikuziwa kulo khetho lamakhansela. Buka abantu asebeshonile bangaki, sishonelani mfethu? Abelungu bayashona.
0: Ubona ukuthi kuvotelwe bani?
3: Awukwenzi?
0: Ubona ukuthi kuvotelwe ba
3: mfethu? Ngeke mfethu ngikucacise kahle, kodwa njengoba sengitshenile ukuthi abelungu ibona mfethu abakwazi ukuphatha izwe njengoba beliphethe. Ayikho into sithombe eyayinakala kakhulu bephethe abelungu. angakhuluma nje futhi umuntu
0: uzothoma uzothoma nje uphethe

0: ngilele sithombe. Eh shayimamba. Ngithi mina umntaka magumede umthetho. Eh ose overport. Hayi angayilahli phela iANC ngoba bambathandawonye nje la. Bandawonye basebenza ndawonye. Bangabe bonakala izinto babala bonke ndawonye. Yenza bese ayidicilela phansi kalomhlobo kuyabonga ubaba umngulu layilanda.
1: Inibingelele ezwini le lomzansi. Yazi ngihleli ngihlekangedwa kulesikhathi kuye ekhethweni wonke umuntu ofuna ukuthi akhombise ukuthi iqembu lakhe lingcono lo nokulomunye. Abanye sebenza kanje ba basungulelela amazwi bathi bathathe eBhayibhelini begxeka abanye abantu esinye isizwe ngoba nje bethi bathatha lawo mazwi aseBhayibhelini. Kodwa uthola ukuthi umuntu inhloso zakhe ipolitiki phela. Hayi asho ukuthi hayi esinye isizwe nje asilutho nje uNkulunkulu uzosiqeda. Ngiyabheka-ke lo muntu omdala ingane zakhe zithini, abazukulu bathini, asazi. Amen.
2: Hey Sithombe, angazi kani ukuthi khona umuntu we-ANC weXhosa ongafundile kuyiminista. Uwa nomanqakula manje. Nqakula manje uyatolekelwa manje isingisi siphelele. Nabantu baphethe umhlaba kwakuthiwa kuqala i-IFP engafundile. Uxubha gwinye uthele wena efundile kodwa akakho umuntu wayefika ngamuzwa mina engazazi isingisi angazi kwena wathi yiminista lo yiminista futhi amasosha kodwa manje yatoliyelwa kuthiwa amaxhosa afunde wonke amaxhosa e sibona kuye namhlanje.
3: Ayi ayi ayi okay kodwa ngencadi hhayi ilungelo lakhe umsolo enkantolo ukufuna ntolika nami ngamfuna angumdenga. Ngikumbula uSajen Fani Nkosi. Ufani Nkosi kena webuya benkinga yayo ngoba wefika umfundi Ntolika phinda umcorrect yena futhi. Hawu, uyazwa kanti. Yeah. So kodwa ngathi ngabantu kungokomthetho, ngathi kubekwe khona ama team lawa mhlambe ke zomthetho ngiyacabanga. Kodwa ke is not make sure. But sayikhuluma ngindaba zezomthetho kusasa na kanjani embizweni ngo 8 ekseni.
4: #exercise sawubona Sithombe. Ukhuluma noMambele olamdala Sithombe sisale ukuyilolu nje elungikhathaza kakhulu lolu engane zasegoyi ezithela abantu ngamanzi kabuhlungu kanje yaya eyi ngiyafisa leya nto ikhuze okanye ivalwe ngempela ngoba ayikho right. Uvele uthele umuntu eya emsebenzini noma eya ekliniki awumazi ukuthi ugula isigulo esingeke ingane zasegoli. Ngithi kubazali baseGoli ngeke ave bengenaso isikole ebantwaneni ave bengakwazi ukufundisa iy'ngane ngempela leya nto abayenzayo yokuthi bavumele iy'ngane ziyothela abantu ngamanzi emgwaqweni ngoba le nto isabalele kakhulu. Akekho umzali ongayibonanga leya nto yenzeka kusefanele manje umzali nomzali athathe ingane yakhe ayikhuze ukuthi ingabisayo ukuyokwenza leya nto kodwa kubonakala besaqhubeka benza Sithombe. Yena nje ngikhathazayo leya nokuthi ngempela izimani zizolimala kanti zisencane ekubeni vele sekhona isidlulile emhlabeni. Ibuhlungu lento eyenziwa lezi ngane kubantu abadala. Ayi ayi ave ibuhlungu. Ngiyabonga Sithombe.
3: 13 minutes to 2 o'clock. Omunye ubuza ukuthi sesingaba gweba sibaqede yini bona abantu baseGoli. Ngoba angithi kusukela kulesi gameko lezasasabikwa. Abanye bebebalula ukuthi ukubi la KwaZulu Natal ukubi la eThekwini hayi ngeke impela bengeke ngoba ekhala umlaleli lakhala ngokuthi abanaso isifundiso. Omunye ubuza ukuthi ngaphi kwale ukuthi la emalokishini kuba nendawo ezohalibhadwa okuthiwa kunabafana base 4 kunabafana base 5 abafana ingane ziyahlupha. Ngebe ni the same thing ungathe Goli hawu bashushwa zingane Mawungazi kahle nje la emhlabeni, endawo ekhlaleni, khona indawo zo Walbard, okuthiwa kunabafana abasendawo nethile. Bahlupa kuphilwa nabo. Sesingaqeda yini? Sithi hayi. Egoli, ube bekuyila kwaZulu Natal bengeke. Ngapha lokuthi emalokishini lana ikhona, kunendawo seze Walbard okuthiwa kuneyingane zasekuthileni, ziyahlupa. Mwiwa ngapa kwa unanda jike kwa tume kameleni lo west. Angecheno mwenye na zenza ninte ingono. Because the same age group ingani. Wazi tena kumanza wa man benge yegi mpela lana. Ngapa kutema kwenye madugish. Asepe ndigo halpatu. Oshale kitale linge mpaka timi ya yas lent. Uthi kunenda ukuthiwa nje we kushisa kabi lapho ku section bani
5: awe kubika le baba uSithombe samaselesele nosis lapho studio ngicela ukubuza mina mangabe khona othi ngisebenza ejardini lomuntu omnyama ngihola kahle senginomuzi sengasinelwa ingane zami ngifundise ezikoleni eziphezulu ngoba ngiholelwe umuntu omnyama ejardini Ngoba belungu baholela abantu abamnyama emajalidini basebenza kahle abantu banemizi namhlanje bafundisa izingane ngenxa belungu. Sengicela ukuthola ukuthi ukhona nosebenzele umuntu omnyama othi hayi umphilisa kahle ejalidini. Uluwa kadubeka amaqoma lezokuphenya ngiyabona.
6: Sithinte njengamanje, sithinte njengamanje. Sishayela ucingo ku 060-480-7164. Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
7: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
3: Sikhathi ke manje nguyena ke la u 10 minutes to 2 o'clock emsasweni wakhe eMzansi 98.7 FM. Sisakhuluma sivulelekile. Masijeko la, sisiphinde sibone ke nomunye la ishiya kona uPaul ke kwakhe lana.
8: Ikusasa letu sawubona.
9: Hayima baphoyi.
8: Ngiyabili.
9: Usukhona ke naphakathi esikebheni nganyana.
8: Yebo. Isikhuluma.
9: Ngani yami kulamaqembu nje akhona wonke.
8: Yebo.
9: Uyawuzwa umbono nganyana.
8: Yebo.
9: Alikho iqembu elilungisa izinto ngaphakathi ukuthi libuye le. Bese kube lunga ikazi bekho into nje. Qala buka la nganyana. Embumbu lo ethi kwa imali umuntu elinyazwe truck. Kodwa kwabo ukulimala kwengane avuleka manje yabona ukuthi abantu bayivala izinto ngesimabomu.
3: Yes sir.
9: Angizwe kanjani?
3: Ikulalela impela nje nayiza.
9: Ingakho ke sikhuluma ngothi nje abelungu. Izwa libele belungu khipha bengekho kanje.
8: Yeah.
9: Usekhona nganyana?
8: Yebo ngikhona.
9: Ngilakho ukuthi ke mani ikhasiveza imizwa yethu. Imizwa yethu masethi siyabuka abantu bayabulalana, inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu abantu bebulalana makuzoya okhethweni. Kodwa abelungu ababulalani bona makuzoya okhethweni. Why?
8: Sabo.
9: Why? Why bangabulalani abantu makuzoya okhethweni? Ngakho ke sithi bangcono abelungu ukuthi izwa sebunyeza abelungu ababulalani abanamona abakhulumi kakhulu futhi abelungu abantu abakhuluma kakhulu abantu abamnyama
8: siyabonga
9: nawu nganyami siyakudabula kakhulu ukuthi nema kufi ingane zabantu makuyokhethweni
3: zibabuhlungu kakhulu sesele umbono wakho
9: awu nibe nomusa lefuna salolu khetho kungaba nokuthula
3: siyabonga kakhulu
9: Inkosi sibe nani bantu bami thank you
3: amen right 8 minutes to 2 o'clock phela sibona masijike lapha khona empheni simbona yena simuzelana ePaul ke la umbono ke wakhe naye la khona kakhulu ke lo nangegameko lezi ke ezenzekayo
6: sithinta njengamanje sithinta njengamanje sishayela ucingo ku 060-480-7164
8: 060-480-7164 Exercise to someone
10: Kusoba ngiyaphila.
8: Ngiyaphila njani?
10: Hayi usekhenzile kodwa umkhizi udabaleka amaphumolo kwelasehlimbethu.
8: Khabazela.
10: Angiyazi phela kukhulu ndaba amanzi. Ngiyafala nje Gamboshe nawe ma ngicinisile sakujabula ngathi ngubani.
8: Ngiyafala
10: kuyafala nokukhahlela ibhola ukukhahlela ukuzana emnyameni. Kodwa ubungazi ukuthi noma lizohlatshwa meva noma lizohlatshwa lizongena kuyiphi indawo. Zasa amazi abalulekile siwathole. Maye ma ukuthi amasi angawale ma ukuthi kuthiwa hayi abantu hhayi kuyavotwa nje ngoba kuthiwe lokhuza naye amazi hhayi kufake kuvotwe ngoba base kamazi kufakekomuntu ebaluleke kufake kube khona amazi ke atholakale. Kade kade asukade evaleleni ngathi amazi mazuma makukhankaso kuthiwa hhayi sondlele amazi nemigwaqo. Lento vese zibalulekile ukuthi zibe khona kusho ukuthi ma kungela amazi kuthiwa mhlawumbe akungabikho into enjengalezo kusho ukuthi ufazi akungavotaphe ukuyekeke kuvese kungenazilokho vese limekcendeki zingathini ehlathini ngoko kucace ukuthi kwenzakalani. Lento eyayisho khona ubaba lo mthuba inkunzi yetrodeithi inkululeko yagcina ngobani ngo-94 ukuthi kube khona lekhona into okuthiwa inkululeko. Ayikho lo nto leyo kuyifanele nothi yo ungathini ungena ehlathini. Uyabona
8: siyabonga kakhulu.
10: Thank
6: you. Sithinta njengamanje sithinta njengamanje shayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164.
3: Right, imzuzu ke manje isithupha ngaphamba kubumbani lake ihora lesibili. Ngehora lesibili uyaza kuhlobisela umntu ashoze masijekulo sangamthatha futhi omunye la sibheke khona eyindabeni.
8: Ikusasa lethu sawubona.
11: Ah, ngiyakubingelela bazalwana.
8: Ngiyaphila.
11: Ngiyaphila mntana wami, ukhuluma nendoda engaziwa la eChesterville.
8: Yebo.
11: No, mina ngifuna ukuthi yabona amakhunyaka le nto lezi ngama West, yabona lokho ama West namanye amaqembu ezigeleke kanjalo, amaqembu ezigeleke lawo izalelezi lezo. And then lento yasegola ngiyitholi kahle noma kuyisitayela noma nazo izelelezi yini into edala singathi masifanisana leyo nto siyifanise nezigebengu noma noma ubugebengu leyo nto noma ukudelela noma ubuhlaza nje angiyazi kodwa ngibona ngathi fanise namaqembu lawo izelelezi nezigebengu yinto nje lezidelele zengane ezingahlelekile. That's why uzwa nje abanye abalaleli besho bethi hayi
3: kodwa phela ndodengaziwa bathi ke kube inkantolo kuphele prove umuntu ukuthi isigelekeqe noma cha, kodwa egcineni zingane nazo lezi othi igelekeqe ezizalo ezingazalwa amatshe.
11: Ngiyakuzwa Sithombe, kodwa sengisho lezi ngane vele ngoba nje ngimdala ngindoda engaziwa beziqhamuka ingane ngithele ngamanzi. Angiyani uma ngizoyibiza ngesigebengu noma ngizoyibiza ngani ngoba
3: wehlukaphi nokuthi umdala ube nendawo ungasakwazi ukuhamba kuyona ngoba usaba iy'ngane lezi zakwabani esection bani.
11: No, mina ngikhuluma ngalezi ngane lezi ngane ngikhawani into ezenza openly. Lezi ngane lezi ezisatshwayo zingamawesi baba, azibonakali lezi ngane lezi zenza ngoba umnyama lezinto
3: azibonakali kubani, kuwena?
11: No, I go open kodwa lezi iy'ngane zithela amanzi ingane vele zime emgwaqweni nje uthi ma udlula ngoba usithobe vele zikubhunyeke ngamanzi ungathi yini leyona ukweyisa nje ukudelela loko
3: kuyini ukuthi ube ne-section ungakwazi ukuhamba kuyona ngenxa yengane.
11: Kubi Sithombe, kubi kodwa ngifuna ukwazi ukuthi le nto enziwa lezangane ibizwa ne-lifestyle yakhona noyibizwa ngobugebengu na. Le nto yenziwa zingane zasegolibanga vele
3: ibizwa ngani kanti
11: kuthiwa kuwelcome isama kuthiwa lapha kuwelcome isama lapha
3: ngiyangiyaelinye isayithi lona libizwa ngani
11: leyo nto la
3: lelinye isayithi libizwa ngani
11: eliphi baba
3: lo ungakwazi ukuhamba kube nelokishi ongakwazi ukuhamba kuleyona ngoba uxakwe yingane
11: ugebengu ubelelezi kusobayo ugebengu ubelelezi lobo
3: kusemthethweni nipha ukuthela ngamanzi umuntu omdala akhe akuwona ama-social ills zonke lawo.
11: Akukho emthethweni ngihlaba ngehliziyo zakanye ukudelela ungahleleki okanye nabo uthi ngeke sibe nayo leyo nto leyo la uthi singadelela singane omala singatafu nokutafele simele abe emgwaqweni ngithi ma ngidlula ingane vele ngibhunyele ngamanzi izobizwa ngani leyo nto. Ngeke sibe nazo ingane ezinjalo la ngiyaphila nam ngiyavumelana nala balaleli kade beswa kanjalo azikwazi ukuthi Sithombe uyindoda umngaka mfethu uthi ma uhamba ubelishana nengane ikuthele ngamali ukuthi welcome isama iwelcome kuwe isama yini wena That's why I understand ukuthi ithi ukugcina ukuthi sukaphi angizwa ngiyabonga Jobo into engaziwa la eSouthafrica
3: baye kugcwala i-court impela akuwona ama social ills zonke lawa neyinkinga eyikhona kwi-society yethu ungakwazi ukuhamba endaweni ethile ngenxa abafana abasendaweni ethile ingane lezo ezizalwa abantu welcome isama kuwona lo kuthela umuntu omdala ngamanzi don't you think ama social ills zonke lawa
6: Sithinta njengamanje, sithinta njengamanje. Sishaya ucingo ku 060-480-7164.
3: Right, kulungile ke msasazi wakhe zamzantu 98.0 FM sithizo mehluko. Sibene sibone ke masijekula ngalapho.
8: Sasale tu sawubona.
12: Asibene masijekula, ngiyaphila mama.
8: Ngiyaphila ntana.
12: Hayi, siyaphila, sibingelele nalapho baba uSithombe.
3: Ba.
12: Siyabonga baba umncwawo lo khulumakho kwethu sifisa nje ukudlulisa ukubonga kunina na basebenzi bonke bepicketing ebesinayo lesini siyathemba ukuthi ke inkinga ebesihambisile lapha emkhandlini ethebo zizolunga noma ke sibone ukuthi into esibhekene nayo bafowethu inkulu kulendima yama security nama cleaner emkhandlini wethebo ngoba umeya namanje noma u city manager funze ngabe sihlalile naye phansi because ngokuy report eyayithathwe lapha emkhandleni i decision ukuthi akube khona ukuhlalisana phansi phakathi kwezinhlaka laba kwa security cluster bese kuba i labor component lathi lesingena khona to discuss indaba yokuthi i insourcing yasethekwini izokwenzeka kanjani ngoba baba uSithombe ukuze kube ni insourcing ethekwini into efike nathi lesingabasebenzi so ayikwazi ukuthi ingadiscusswa singekho iqale iziqedwe siyezwa ke manje ukuthi kunama rumors akhona ukuthi lapha ya kunama list aphuma kho left and right ephuma ngemuva ngoba ikhona into eyenzeke eThekwini ngeinsourcing so sebefuna ukuyenza ke ngalendlela ke yokugebeni ebesiloku sikhala ngayo sithi ikhona into efuna ukwenzeka lapha emkhandleni wethebu ingakho lokho ibanje uba lethi ingafuna ukuba open wonke umuntu ukuthi ixoxe ukuze kubonakale ukuthi abasebenzi abaqalelene baba sinabantu abadala lapha abano 20 years abanye baku 50 if laba bantu bekhishwa sekuthiwa bayohlala ekhaya kuphela ama contract yini okwenzeka kulabo abasebenzi and i service no sabe service kathe sithi ngaphansi komkhandlu wethebu bevikela izinto eziningi zomkhandlu wethebu kumanje lapha ebusiness sizokuthiwa kunenkampani lapha ezi 2 okuvusa isizwe no accelerate base sayithine yodwa labo bantu boba uthu lento iqhatha abasebenzi iuganga ukuthi umkhandlu unayo imali akakwazi ngaqhatha ama company awuthu endle umsebenzi wodwa okusho ukuthi lapha ngaphakathi lapha ngaphakathi emkhandlini kwaMasipala ikwamazibuse ikwavula sibhuqe kwashumbalula ayikho icontrol ekhona njoba inkampani nje zitha zikhokhile nje zikhomba yena umkhandlu wethu zithi umkhandlu wethu awukakhokhela ba ama lakuzana ama service provider yingakho sithi akasose kunikele imali ngoba ukuba umkhandlu wethu uthatha le mali unika laba basebenzi direct ngaba sinawo lenkinga esinayo esibhekene nayo ukuthi ungahlala for 2 months ungaholi ungenalutho ungenasara ungenalutho asikwazi ukwenza njalo uthi kufanele njalo vele kusukela inkampani nje ngelithi uzosebenza 12 hours kodwa ngizokhola 11 hours inkampani esino 2 years azikhokhile 2 years imali ayinyukile kubasebenzi ibizwa ngani le nto le nezinkampani bezichacha zichacha yonke le nto isuka ikhokhelwa umasipala akho ngisho yodwa imali eqhamuka kulezi inkampani kodwa imali ngisho i-UIF yonke ivela kumasipala so awukwazi kumasipala ukuthi awunayo imali siyayifuna le insourcing umasipala uyathanda akathandi kodwa engasikhathi engaqhatha abantu ngalento ayenzayo siyabonga baba
3: siyabonga baba Right, bombana ngihora lesibele. Sekhona kuhlobisile wa kwashozi neindaba zayakubumbana kwalo kwihora.
13: Ezamba phambili kuleli hora uNdunankulu waKwaZulu-Natal uthi uhulumeni uzoqhubeka nokulwa noqhashazwa kwabasebenzi noqhashwa kwabokufika abangenazo imvume zokuba kuleli.
6: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
13: izindaba zokubumbana kwehora lesibili ntambama nohlobisile lishozi sawubona mlaleli undunankulu wakwazulu-natal umnumzana uthami ntulu uthi bazimisele ngokuqeda ngey'nkampani ey'qapha zabasebenzi noma ngabe ke-inkampani eyaseningizimu afrika untuli usho lokhu njengoba kade hambele iy'nkampani zakwasithebe emandeni nokuyilapho kade hambisana khona nomnyango wezabasebenzi kuyobheka ukuthi ngabe ziyayilandela yini imithetho yezokuqasha umphemba uveze ukuthi lezi y'nkampani cishe-ke zitsheliwe ukuthi-ke uyeza namaphoyisa ngoba bafice kuvaliwe kwezinye
14: Unfortunately so namhlanje kukhona ozwile waba yimpimpi yabo laba banika abaqashi bala wabatshela ukuthi amaphoyisa azobe lapha njengoba abanampa abanye abasebenzi ekade ngikhuluma nabo akade bephawula ukuthi cha bakhishiwe emsebenzini kodwa bahambe ngoba ngiyeza ngizana namaphoyisa namhlanje manje ke asizukuyeka azobuya amaphoyisa angazimuntu ungazelele sesizoshintsha manje
13: Hlabela phambili imeya kamasipala weTheku Councilor Cyril Gqaba useqinisekisile ukuthi ngenyanga kaDisemba azobe seqala ke kusebenza amabhasi eGoldeben. Uqaba usho kanjena kwisithangami nabeyindaba ebesibanjwe izolo uzocacisa kabanzi ngalolu hlelo. Intathelo umsakazo uThabile Ntuli uyabika.
15: Imeya kamasipala iTheku uCouncilor Cyril Gqaba useqinisekisile ke ukuthi ngenyanga kaDisemba kuzoqala ke ukusebenza kwamabhasi azobe ehamba ngaphansi kweGoldeben noma amabhasi azobe ehamba emzileni uC3 uthi ke konke lokho kuza ngemva kokuthi kube khona nesivumelwano

0: Right, ukhubekela phake enkantolo ke phakeme ke yasePitoli njalo kulana ke former Minister of Defence ke lana kunosifika kwamapisa nqakula ke vele phambi kwayo leya nkantolo.
1: Sambona Thumbi Sesele. Le inkunzi yaqhude. Kakhulu umuntu ubaba ongene wangixhaza. Washo exactly le nto ngihlala ngisho. Ngoba nje ithina sithanda into zamahhala. Iy'ngane zethu sithanda into zamahhala. Thina yebo thina sasiphanta. Ungaphanti kumuntu kodwa uhambe uyophanta la kuphanteka khona. Uqinisile. Yabo nje uqinisile uqedile nalowo ngene wathi iwumuphi umuntu wakwakhe uholelwa umuntu ejalidini lakhe. Uqinisile uyaphethile lowa muntu konke lokho hey thina bebengasifuna bile nkonzo bebesazi ukuthi sikhona iphethile inkonzo yaqhuthe
2: Kamboshe ngiyakubingelela mfethu uhlahla samabhenca lo mapolo oseluganda Kamboshe iyadidala yaseGoli eyingane ezithi zenze spring cleaning izibhunyela abantu ngamanzi emgwaqweni angabe ilungise emagcekeni akubo ilungisa endlini ngaphakathi kubo ziyaklina noma endaweni ziyakhele la ibona khona inkunkuma ikhombisa ukukhula zona ithatha amabhakede amanzi lawe siwaswele thini ziyobhunyela ngawo abantu abadala ngisho ezinye iy'ngane zihambela enye ekuthiwa yathathwa yafakwe uhome onamanzi yonke le nto akukhona ukuhlukumeza ngiqhamuke mina Gambushe ngimdala ngihambele ingane ngibhunyele ngamanzi eningi ngeke ningidonse isikhali ngoba ngiyitshede igebengu lezi zongigebenga zifuna ukungiboza ngamanzi emehlweni bese ziyangigebenga ekugcineni ngiyamuza ugogo wengane noma wengane sebesola umkhulu lokuthi njengomuntu omdala umzali akubengafanele ethathe isinqumo esinje isinqumo asithathile lesi noma yinto eyifikele nje ukuthi akayenze ngenxa yokuthuka babengayikhuza ingani lento Gambushe ngoba kuthiwa ayiqali ukwenzeka eGoli into ebivele yenzeka abazali bebethule bethini bebelinda ukuthi kuphume isidumbu kuyima besola lo khipha isidumbu ngenxa yokuhlukumezeka iyangidida lento Gambushe ngiyabonga
3: cha Gambushe cha bazange ukuthi ukhuluma into ukuthi kuyafana ukuthi amaza ngiyikwenza nje kuna itumula abantu ebulala abantu ayifani yona isigebengu lezi ey'bulala etumula abantu thethe nabantu impasaza kuyinkani ngoba zibabulala izigebengu lezo lezangane zizona iy'gebengu lezangane lezangane ukukhohlakala oweyisa nowedelela angibonge mina
4: angimuyela bomqondisi ayibo sorry angimuyela bobusithombe bobusithombe ngina ayilo mjida wavela ngiphuca emlonyi iqathe emlonyeni esathi efuna ukubuza ngomuntu omnyama eyi bobusithombe eyi umuntu omnyama nje obenomono njena nje bekukhona basaney'nkinga nje ezithi umuntu uma ngabe exakekile noma umuntu uma ngabe ehluphekile ejabule khona lokho ukuthi umuntu uhluphekile noma uxakekile ejabule noma ejabulise ukuthi o iy'ngane lasibanganisele zodwa noma ejabulise ukuthi o osibani bani nako bahleli ekhaya basebenzi abanjani abenza into ejabuliswa yikona lokho umuntu omnyama nje abusithombe angazi bambalwa bawu-3 bawu-2 angazi ngizothini nami bambalwa kodwa abantu abakwazi ukuzwelana nomunye umuntu ukuzwela omunye umuntu hhayi ukusiza omunye umuntu bayakuzwela abakusizi
5: basakazi bami hhayi basakazi bami ngoba ngiyanibona ukuthi usithombe nendodiza lamabhunga ahlale njalo ehlokolozane efakana umuntu ohleni ekhombana ngey'khwili ngicela ukubuza madoda ninazi ihlangu kodwa ngisho phela amahawuke ihlangu nje zokuvika ngoba ngifuna ukuthi ngimkhiphele lapha egroundini e-workshop lapha egugudlamini ngeke nibone nje ni 3 minutes nje ngibona ukuthi ubani ngemhlokolozane nje bafana ngemiqhathe ngiyogcina ngice ukukhombana kanje ngey'khwili angazi-ke noma ninazo yini ihlangu zenze ukuvika kusho mina
0: uyavuma
6: awu phela hhayi angithi nihlezi nizwana amandla
0: hhayi sizwanaphi
6: nizwanizwana ngamazwi
0: kuyalo wakwethu
6: ngiyezwa-ke

0: Ay, mina le kuyangixaka mina ngempela. Hlezi amasonto kuyanikeka, akumiweni-ke manje ngokunikela emasontweni. Akuthiwa akwenzeki izinto zenzeke. Abafundisi bathandaze ngezwi elilodwa, uJesu ehle ehlele emhlabeni, ngoba uhlezi kuthiwa uzobuya. Nabo befundisi abaningi sebashona, kuthiwa uJesu uzobuya. Kanti ubuya nini yena ngempela? Angibonge, kwaseZimbabwe lo. Amen.
1: Ngibingelele mangubane umthwalo ogamenxe lo ngwakhanyela ngilapha eshowe egcina inhliziyo ukhalile omnye umlaleli wathi kumele siyichaze manje ukuthi sibambele iphi iqhaza ikakhulukazi emaqenjini esiwona uma ngabe siwakhulumela angeke singawakhulumeli amaqembu uma ngabe kuzovele kusuka osomathuba nje bezohubhuza amanga ngabaholi emsakazweni njengoba nje nangomunye ombonayo ukuthi nje akazi lutho ezoqamba amanga aluhlaza ethi uhlabisa wakhipha u-500 million wawunikeza abantu bakwamanye amazwe abanezibhaza shop nento ke engamanga hlaza leyo futhi uNtuli akazi uNtuli athi abantu abahambe bebuye sebenamaphepha amanga nje ahlaza lawo abantu abayeke ukusebenzisa inzondo beze begcine sebekhuluma izinto ongezona emsakazweni ayonto esifuna ukuyizwa leyo.
2: Ubani kunjani ntombi yaphela? Hayi, maphela siyabonga. Ngikhuluma noSiyalo kaButhelezi ngikhwasela emadadeni. Eh, mangubani mina ngimazele into eyenzakele kuPepitoli, ingane ethela abantu abadala ngamanzi. Into phela iyamangaza mangubani ukuthi ngempela ungamsoka kanjani nje umuntu omdala umthele ngamanzi, ngimdala ngingakho ungibhunyele ngamanzi. Asithi ngiya emsebenzini lapho ngine-laptop yami, isifile ifoni yami isifile, ibulawa njalo yiwo lamahlongandlebe. Yabona nje mina lo baba ogcine ibulele lengane ngiyamdabukela shem. Ungabe nje impela nginabameli abaheavy, bengizovele ngimfunele abameli ukuze ngempela lala aphume laphana khona. Ngeke mfowethu uthi ingane ungavele isukeleke nje ngibhinyile ngamanzi. Kuchaza khona ukuthi zathola ini bathini inkululeko. Namhlanje zishaya othisha wena Sipho. Akadle lizwahle hle libheke iphi mina. Yonke into nje engamanyala yenzeka kwisizwe simpisholo. Kuthi kahle kwakwenze njani yini? Yabona nje lo baba. Ngithi mina usebenze into enhle kaba. Ngisho ukuthi nginenhliziyo kodwa nje usebenzile. Uthi ayifundise isifundo. Yikho ukuthi sihambile emhlabeni. Ngiyabonga wena Sipho ngizakaphuthelisa.
3: Ngibingelela msakazi, ngibingelela nabalaleli. Hhayi, iyangithokozisa-ke le BRICS uma ngabe ngizwa ukuthi iyakhuya. G7 angazathi yehle. Kuyangijabulisa-ke lo kwehla kwayo-ke. Into esengifisa-ke manje ukuthi la mazwe ahlangene ku-BRICS esebenzisa imali yawo manje eliyeke indaba yedola. Yiloko nje okuyongijabulisa kakhulu uma ngabe sekukuthi la mazwe lawa awasayisebenzisi abasalisebenzisi idola sesebenzisa imali ye-BRICS. Lokho kuyongijabulisa. Ngiphinde ngijatshuliswe okwehlela i-ANC ukuthi ibe nendawo ezingakwazanga ukuthi ezibhalise amakhansela. Ngiyacaca ukuthi hayi phela i-ANC sekuya ngawo amagama ami ukuthi indaba yayo ayisekho. Anonymous.
4: Ngibingelele mangubana gcina ndimande emzinyathi. Hayi, wasebenza wabomkhwanazi unhlanhla mkhwanazi nekhomishani kamadlanga kunjalo isasebenza namanje. Inkinga ngabe ngcono buyona ikhomishana ethatha iy'nqumo ngabantu abatholakala enkohlakalweni. Eyi, angazi phela bathathe ikakhulukazi inkinga ila kulaba abathatha iy'nqumo ngabantu abatholakala besenkohlakalweni. Kodwa bakhona mhlawumbe abojeza bakhona futhi abazoba nokubonelelwa masekufanele bajeze bangajezi. Angazi ukuthi babahlukanisa kanjani ngoba batholwa lenkohlakaleni bonke. Ngiyabonga.
5: Msakazo-ke wakho yezu uhlelo sigeqe uMagolo Drive Show. Umlaleli uyakwazi ukuqhubeka ngena eshiye kona uPaula nje kwakhe. Sakhona ke endaba enefingqa ukhona kumlungisi uNdodiza njengoba ke ligamenxa helesine-ke ihora.
6: Lo gaqene sokuba yimeya kumasipala weTheku eqenjini ye-Economic Freedom Fighters unkosikazi uHlengiwe Mkhalipi uthi iqembu lakhe lenza konke okusemandleni ukuzikhangisa kubantu mayelana neliqukethe emgodleni walo.
7: Manje sivukile ke sisayosebenza siyo invite abantu ukuthi beze kwi manifesto launch yethu ezoba

0: Mengithi ngiyabuka mfokami Lombovu. Ngisole ngathi akubona abantu bayinhlangano ezihlukene. Engathi kukheqwana la ngaphakathi ngoba ubukhansela njengamanje kuyisobho kuyintshontsho la kuyodliwa khona imisebenzi ingekho kunje. Uma sengingenile mina ngivembele lelo ngisheni lami. Ngiyacela uNdunankulu nezokuphepha ke babhekisise nobe phenya kahle. Bothoza umkhulu usegcekeni okudla amantshontsho kusemsamo. Kukheqwana khona la ngaphakathi ngoba ipolitiki vele iwumsebenzi ungacacile kahle. Engathi ubulungiswa abukho kahle lapha kwapolitiki. Kodwa ke sithule siyabuka. Angibonga sihlalo, angihlale phansi.
1: Akambingeleleke baba Mahlase, ngibingelele nabo bonke abalaleli bomsakazo izwi loMzansi. Ukhuluma noMoses Khumalo waseShowe eMbongolwane esifundeni saseSoyaya, ngokuhlala ngela eSavannah Park, ngokuzala ngela eStenga eGrantville. Cha msakazi nabalaleli, uyazi mina into engiyibuka la kula abantu abazibolalayo yinye isolution ekhona. Ithi uma unenkinga angathi ungaba nomuntu ongahlala phansi naye ukhulume naye ungafeli ngaphakathi. Into ebanga ukuthi ubabone sebeyihenga basuke benze njani bona, bathathe iyinkinga bazibeke ngaphakathi enhliziyweni bakhiphe isinqumo sokuyibulala, kanti ukuyibulala kuyona into enhle.
2: Hey puto mdala Mahlase, sibingelele emsakazweni omkhulu izwi loMzansi. Mina umfowethu Mathupha Bhezar Doubt. Hhayi, yayizwa le clip amfowethu uyidlalayo apha e-MK. La bantu be-MK shizange bamzwa unxamalala. Khona ividiyo nje Pumansberg wayenza unxamalala wathi ucela ukukhuzelwa la bantu laba lapha eThekwini, lento bayenza lapha eThekwini. Kuba lo mbango kade uqalile la mawadi lana nje u-34. Wathi uzobaqosha bonke la bantu laba. Uzobaqosha kubuyele ku-ANC, abayiyanga le nto yabo laba. Ngiyoba ngizikhundla lapha, uzobaqosha bonke. Hawu. Izala bawuzwa lokho, bazoqoshwa lapha. Bazoqoshwa impela lapha, kunxamalala kade wayikhipha iyifito, uzobaqosha bonke lapha. Kungangcono ukuthi ikhathi beya lapha emhlanga bamficile. La bantu bona bayitshe ukuthi bona u-MK nje bona, hayi, kuzokwenzeka intanto, hey, ipolitiki le kwakhona, umdlalo wamaxoki lona. Nemthembo wakho uzuwe benikhula naye nina
3: bobhayibhuthi. Eh kunjani bhofu, ngani yaphila kodwa mfethu? Hayi maphila, siyabonga. Ngikhuluma noSiyaka Buthelezi lo eNewcastle eMadadeni. Eyi mina le nto futhi yenzakele nje le Pitoli weBhofungana ngendaba yokuthi ingane ithela abantu kamanzi. Le nto futhi iyamangaza ngempela ukuthi kahle hle kwenzakalani kulelizwe. Khe ngidabukele nje lo baba ogcine engena ejele ngoba ingane ugcine elimazile. Kodwa futhi angimsoli lo baba ngoba ngempela ngeke ukuthi ngimdala kangaka ingane ingithele ngamanzi. Ngempela nje lo baba ngabe ngiwumuntu nje impela osezingeni eliphezulu, bengizomfunela abameli abaright ukuze aphume laphana akhona. Bese ngiza lapha kuqembu lami lenkatha. Eyi yazi ngizwa ngidumala ngempela uma kubulawa alabantu abangenele ukuba makhansela kangaka be-IFP. Lo nto iyamangaza ngempela ukuthi kahle hle kwenzakalani. Sengathi ngempela amaphoyisa angadlala indima yawo wola ngoba uyabona ukuthi laba holi bethu abakhethiwe khona isandla semfanele okwenzeka ngakhona. Le nto ngempela ingiphatha kabi uma ngempela ubona ukuthi baqothulwa ngenhlavu ukuthi kahle hle kwenzakalani kanti. Kodwa-ke kuyogcina mfethu uvelile uma ihlokoza mfethu. Ngiyabonga kakhulu uSiyaka Buthelezi.
4: Sithinte njengamanje. Shayela ucingo ku 060 480 7164, 060 480 7164.
5: Unjani Mahlase omkhulu? Eyi bhofungane, le ndaba yamakhansela ungathi ngibuka mina ungathi isazoshintsha imbo mlungu uma kunje. Kusazonokumsiza impela nje ngendlela abangenelele onxamalala nabanye abaholi beyinhlangano. Ya ngoba lento wena Mahlase yokubanga indaba amakhansela izophetha kanje, izophetha ngokufa komuntu. Kodwa siyacabanga ukuthi cha mhlawumbe bona mabengenelela khona isisombululo abazosikhipha, ngoba ayi angiboni kahle Mahlase.

0: Sponsor FM siyaqhubeka sithathe ke abalaleli ukuthi ke impela santo bayibone kanjani sawubona. Ngiyaphila njani bami?
1: Hayi sona hayi sengiyivala namhlanje abalaleli ngizobathethela ngesinto elizayo.
0: Ya.
1: Ngifuna sengizobathethela bePaul sengiyivala namhlanje. Ngifuna ukukhuluma la mthembu. Yazi indaba kaMaphumulo engathi impela iyaduma nje. Khona lo muntu lo odlala elikhulu iqhaza, iqhaza uthi akuwena nje kodwa.
0: Hayi
1: sona yazi yazi. Ubathi umuntu lo muntu lo oqhakambisa indaba kaMaphumulo yazi ukuthi iqawavu akekho umuntu ongalazi manje isipiki yakhona umthandeni ubali uwena lo ofike nale ndaba
0: esemdlalo ufanele ithuthuke
1: hayi yabo yabo yabo khona manje ngibuzo

Minutes after 9 kumsakazi zilomzansi ku 98.5 Vusnova othike bayandijikela ingoma ke oyizwa ke kenza kamnandi kanje ngalesi sikhathi othike bayandijikela. Alright, khumbula ke nawe umusekhama ofisa na udaba lakho lingena emsakazweni okwakho ukuthi nje ungiwhatsapp eceleni ka 0746542460 0746542460 ngiyangashesha kodwa kwanoma ushile ngiyobe sengikwazi ukuthi ngiphinde ke ngibuyele kuwena ngodaba ofisa ukuthi kukhulunywe ngayo. Khumbula ukuthi ke isitimela sothando i-reality show into esikhuluma ngazo la ezenzeka ngqo ey'mpilweni zabantu, yingakho ke nawe sizokumema ukuthi ke ungalivaleli olwenzeka lapho kuwena. Ngenzeka ukuthi luhle lumbi kuhle konke kumina kusondeza ngeke ngilikhiphe igama lakho, ngiyokwenza sure futhi motha ngisummarize ngingakhiphi ne-voice note ngoba ngenza kukhona abalazi izwi lakho, ngisummarize ngendlela ukuthi kumlaleli ayizwe kahle. Futhi kokumunye okubuye kube mnandi kakhulu ukuthi nawe uma ulalele makukhona kimibuzo basuke beyibuza ngiyiphose kwena uphendule, sihambe nje ngolayini owodwa until nawe uzobe satisfied ukuthi hhayi cha ngempela ayibangelaphili. Incomo ke bakithi abantu ke basofa kudaba labo la, hayi abanye inqomo bayazithatha abanye umuntu kade lento umuntu ayidonsisa kushuthi nibeseshoda njengomuntu ozomdonsa ngesandla, hayi asihambe kanje.

ngamashumi amabili nesikhombisa imzuzu libumbeni hora eleshakalolunye ayike mosemsebenzini ngiyazi ke manje isikhathi samatiye sondela ke nawe ubize nabanye batshele ukuthi hhayi akukoko konali kakhulu akakayiqali le ndaba esiyilindile sonke ukuze ukuthi namhlanje ke siphethe luphi udaba uyakubhala abakithi obhalile bona nalo udaba lwenzeka endlini yakubo usethi hhayi mamdoda ke ngiluphonse emsakazweni mhlampe imina engibuka izinto ngeso lirong kodwa indlela esengibona ngayo manje hayi angisaboni kahle. Owesilisa kobhalile bakithi akakabi mdala kakhulu ubhala ngodaba lwakubo endlini bazelwe bayizingane impela abesilisa nabesifazane. Inkinga la isikhona abazali abasekho ukuthi nje kwaqale kwahamba umama emva kwakhona kwasekuhamba ubaba basala bayizingane ke hayi ukuthi basabancane kodwa sebeyizingane nje ukuthi ke bona sebesele nekhaya since abazali bengekho. Uthi into ebuhlungu kakhulu sisidodo nengenza ngikubhalele angikaze ngibone ingxabano engaka nakuba ke abazali besakhona bekunako kulokuhilizisana nokudonsisana kodwa bengakaze kufike lesi sigaba sokuthi ngibone nami ukuthi hayi la sekushoda ngempela ukuthi ngolunye usuku ngoza kuthiwa kuphuma isidumbu phakathi ke bafowethu nodadewethu ngoba akekho ofuna ukwehlela ngezansi. Sekunombango nje oyinto ey'ningi ezahlukahlukene ey'chaza-ke indlela abayibanga ngayo ukuthi nokuncane kujiwa kube kukhulu kube yinto nje ezohamba uthi enye ibuye isuke nangabo kwabashana ngoba khona-ke nasebe nabantwana khona la uthi kodwa ubona ukuthi incane le nto ivele ibe nomthelelo omude uthi nje ngempela ngempela ngihleze ngizwa kuthiwa ukuhamba kwabazali ekhanseleni nizingane omunye udosa abhekele nomunye adosa abhekele nomunye adosa ebhekele kwesinye isikhathi ikhaya ligcina selivalekile uthi hayi ngiyabona nalelilala ekhaya lizogcina ngempela livalekile okanye nje kuvalwe ngeyihlahla ngendlela abuka ngayo. Yinye into esimkhathaza manje uthi mamdodo mina ngimncane kowethu imina omncane uthi zithi mase yisuka lezi gemegeme kubafowethu ngibe sengifonela umfowabo kababa. Umfowabo kababa ngihleze ngimfonela ngimcela ukuthi afike ngimreportele isimo ukuthi ayibo baba naku manje sekwenze ku-1 no-2 uthi inhlobo athembisa yona ukuthi uyeza uthi hayi kosha usuku lolu afanele eza ngalo angafiki futhi engafikanga aphinde angasisho nesizathu ukuthi yindaba engafikanga uthi koze kube futhi yimi ofonayo sengixakwa okunye ke manje ngikubona kwenzeka ekhaya ngithi hayi nakhona mahlayini ubaba ubaba kuzosukuma phela naku sengikhuluma okukhulu okungaphezu kwalokhu ngakukhuluma ekuqaleni ngithi hayi ubaba uzosukuma uthi hayi uyalalela nje alalela athembise ube umuntu ozofika kodwa every time ekumele afike akaze azafike uthi ngendlela asethembise ngayo nangendlela enza ngayo mamdodo senginalo muzwa wokuthi ey ngeke angathi ubaba lo owumfowabo wababa ngesikhathi ngimreportela lezi zinto angazi noma ngizizwa kahle yini noma into eyenzeka yini yini engathi ubaba lezi nto engilonga ngimtshela zona umfowabo wababa engathi kunokuthi azolamula sengizizwe ngazuthi engathi uyayijabulela yonke le nto eyenzeka endlini kamfowabo kodwa angazi noma ngiyizwa kahle linento enhliziyweni yami. Mamdodo ngicela ulufake udaba lami emsakazweni mhlampe kukhona omunye ozongitshela ngizwe mhlampe le nto yakuyenzeka nikubona ngoba manje umoya wami sekuyathola ukuthi awusakuthola ukuthula ngale nto sekuyakubona ukuxabana kwabafowethu and benginethemba lokuthi ma sekuze yena kuzoba khona ushintsho noma khona abazomlalela noma nje kuzoyixazulule ezinye zey'nkinga eziyingqinambi engiyibonayo ukuthi zizonyuka kunakuqala uma ngathiwa ziyayeka zilekelelwe kanje ngalolu hlobo. Kodwa manje ake ningibonise balaleli kungenzeka yini ukuthi ubaba lo mfowabo wababa njengoba ngimane ngilonge ngimthululele indaba ungathi manje ngimtshele into ade vele eyilindele noma mhlawumbe ubambekile ngempela kodwa futhi into engikhathazayo uma ebambekile akaze azafona ashuthi hayi indodana ngeke ngikwazi ukuza naku ngibanjwe 1 no-2 kuze kuphinde futhi kube yimo oza nesinye isitori nakhona futhi esimbi esuke sesenziwa abafowethu ngapha
uthi nakhona ababaze kanye nami abo umuntu othembisayo noma ke ake bangibonisa ukuthi esimini sikanje sebehambile abazali kunalo mzali osele okuyena yedwa futhi engiyoyithemba lakhe ngalesi sikhathi kodwa engakhombisi lutho nje yiphi indlela engingenza ngayo noma ngempela lento engiyibonayo iyona yini sengidinga ukuzwa ngomuntu oseceleni ongeke njalo eshona le nale ukuthi ngempela yena ngayibuka kanjani lento ukuthi njalo ubaba lo engilengimthinta engabuyeli kimi mayengekazeze engazikhathazi ndingalutho uyazi ukuthi angisebenzi nalo airtime ngisuke ngiyithole kanzima kuba ngisuke ngenzela ukuthi nje ngimthinte ngithi phuthuma baba kuyonakala emzini kamfoni esimene sikanje ngenze njani lo muzwe enginawo uyiwona if kuyiwona ngiyilungisa kanjani lento mina njengoba ngibona ukuthi nanku kuphela umuzi kababa and ngendlela okuyiyona ngiyabona ukuthi umsindo usugama inxa kakhulu akasekho nosefuna ukuthobela omunye ngalesi sikhathi ngoba vele lempiyabo ayilanyula kunaloko ungathi usuku nosuku inopara.

0: Costume.
1: Ajungi acum scoderi la Sueca.
0: Au.
1: E o să dăm, dar bine avem bani în avocanța.
0: Aha.
1: O putu uita la sedenți, bună bani în iarna. Să o mântu mă aveți în bani și putu în guvânt.
0: Ok.
1: Nu avea o...
0: Au, buia, vă o să zană, eu ce-n costeam. O să acolo, îmi fac un mute. Costeam, mă găsa bun tu încă clângali. Ngei tanda, uma umuntu mesezoti, ngei buia giona, lontu. Lo muntu bekhuluma experience asuka kuyona and wavelwa ngifaka umute akasabonti angisezwa ngapha. Oh, ayi asithemba ukuthi usabuya. Nkosi yami, 060 480 7164 060 480 7164. Uphinde ke nawe ushaye sizuthu balili halesi sdim akaxolele ubaba ngoba uyathanda ukuzomsiza inkinga unqatshelwa unkosikazi wakhe. Oh, nkosi yami. How? Maye angizange ibone ukuthi ihamba ifike lapho. Okay, si usezweni sawubona?
1: Yebo, sawubona.
0: Ehhe.
1: Bese ngasizwa ngikholeka kusona lesi masichaza.
0: Ehhe, ehhe. Yeah.
1: Kodwa ukuthi nosamncane, mhlawumbe uthi angimazanga ukuthi simfiqeni yini. Mina sengisondele 20 years.
0: Yeah,
1: yeah. Leyo nto leyo yayidinga abantu mhlawumbe nosifowo nomu-anti ayixazululi. Ngokuthi sometimes afike mhlawumbe abacacisele ukuthi ikhaya kuseyumuzi, akukho onomuzi. Mhlawumbe abayale mehluleka omdala lapho ebona ukuthi yahluleka. Laba mhlawumbe abangamantombazane. Bashiye ke khona ekhaya bayabafana bazama indlela yokuphila nje mhlawumbe munye ashone beyabona ukuthi uzophila ngayiphi indlela kodwa lo mncane umfana mhlawumbe umuntu osafana labhilonge khona mhlawumbe labo baqinile bezama indlela yokuphila ngoba uma wamantombazane afaka impuphu ebhodweni kuba nzima ngoba bayikwazi ukuvula ebhodweni ungafakanga lutho yabo abesibisi baba naleyo nkinga ukuthi awuthi wenganga mhlampe lawo ma-russian athosiwe amakanda naye lezo zinto ey'mane abadabesifazane banyukelwa imimoya ngoba nalo wesibisi mhlawumbe mezamile akabuyi nalutho kumase kuba khona lawo makhwiri kodwa-ke into engase ngisho mina athi eyi owesibisi kufuneke aphume ehamba amantombazane uwayeke kancane ukuze azasibone isidingo sakho wena owesibisa ungalwi nawo ngoba esikhathini samanje ngicabanga ukuthi kungaboshwa uma usebenzisa isandla umuntu wesibisa kumuntu wesifazane kulo samncane ngicabanga ukuthi eyisafuneke ukuthi naye mhlampe athole usizo ey'hlobeni kanjalo anti komalume kanjalo axhumane nabanye ngoba lowo ubaba omncane ngibona ngathi unenkingani mhlawumbe uma kuthiwa khona uma wakhe ngabuye afika ngoba egaqele esantini kodwa ngoba akekho yabona obaba phele obaba phele banaleyo nkinga ithi akukho muntu manje akekho umuntu azofika abe muhle kodwa ngisho ukuthi kunjalo ngiyalinganisa umbono nje ukuthi kanti esinye isikhathi esiningi baphuthuma ey'ndaweni ekanjayo ukuthi kwabasekho ngoba umama esakhona mangabe kungekho umuntu hhayi akufe lapho mhlawumbe funa ukuthi baye baxabasazi nje akuthi akucele mhlawumbe nawe usazobafake mhlawumbe okunye umabe exoxa kuya phambili ngiyabonga
0: ya siyabonga no sisalindele ukuzwa ngempela ukuthi uzo-eda thini kulo kuthi obhalile ngiyabingelela sisidodo nomlaleli wezilomzansi unenkinga ubaba omdala uthi kubhuti angabe samtshela lutho kungenzeka uyena lo baba ogila imkhuba oxova umuzi kamni wabo ubhuti maka abikele omalume abekhona noma udadewabo bakamama wabo amyekele ubaba manje ngibonge unkinsela ulaphaya eThekwini 060 480 7164 mina ngavele ngimshiye ngiyemqashweni uthi thank you izwi sawubona
2: hey sister sibingelela lo mhlazweni omkhulu uzomzansi
0: yebo sawubona
2: hayi mina Mr. Mathuni
0: ngiyakuzwa
2: bengelele bonke abalaleni ama-BPL hey my sister yabona lo daba lulo umfowethu engifuna ukumvumela khona kwakho ngihlala odabeni lami inawo umuntu

0: ngondekela manje.
1: Yeah.
0: Uqala ngobakhombisa bayena sesihlanganiphile la noma emncane nje umekwazi ukuthinta wena abhalele wena sokuthi.
1: Yeah.
0: Ingcela abalaleli bangibonise lapha ubaba omncane ngibasomfono ngimtshela ngento engiswa ngabafowethu lapha bembolo sokuphuma isidumbu. Akanyakazi lutho ngokuthi usemncane yena kusuke ukuthi ukhona owakukhona mhlawumbe phakathi kwakhe nomfowabo lakaseke. Mhlawumbe ifike khona lokho mhlawumbe lezi ngane lezi ilwayo ukwathi ngesikhathi kushoniwe mhlawumbe zangamhlonipha mhlawumbe ubaba omncane mhlawumbe namazwi ezawafakela mhlawumbe abuhlungu mhlawumbe zona lezi ngane ilwayo umfowethu lo yena akhathazekayo awazi amhlola athi mhlawumbe omncane mhlawumbe uyathatha mhlawumbe uyayijabulela nakabamba ekuyena athi baba omncane ngoba mina ngazi kuwena ubaba esinayo manje kwaphela umfuno sengasekho ubaba osizalayo baba omncane uba ngibona ngiphatheka kabi uma ngibona ngikufonela uthuyeza ungafiki njalo kanti wena ngazi uba kuwena fonto sixazulo ngaba ngicela ukubuza uba mhlawumpe ubaba mhlawumbe kamhlawumbe washiwa nginenkinga yina ngamkolo sitambuze kanjani abantu aminenkinga yininebaba mdala amqonde straight ubaba wakhe if ikhona inkinga uzomchazela ubaba kwaphela umcele mina kade ngakuba nguwena mengikutshele uma kunesimo lapha ekhaya ingahambi ngiyotshela abanye abantu wena ungazi abezinye izibongo yabo uzomchazela ubaba wakhe uma wukuthi hayi into ebangala ngiyenze mfana kwami ku-one no-two mhlampe ubaba wakho sasixabele ngo-one no-two angicabangi uba umfowethu akabe seshonile ngikhube ngibe namuntu eshonile emyeni umfowethu kabe singazwani nami eseshonile pho yini engisayilwa naye mina umuntu angasekho
1: yabafani nkosi yami yo
0: yabona ke shuthi kahlahle lokho ukuthakatha kungehliziyo la kuyiphela uthakatha ngomuthi kuphela futhi athatha ngehliziyo straight yalokho yabo kuba phela ingane lezi bazosepha manje igadwe uyena uma ukuthi labeqabene manje asange indawo leyingane mhlawumbe kungenzeka ingane nazo kunamazwi abuhlungu ongamhloniphi mhlawumbe yena ubaba luwa yana kuphela inalo yazi lingane bayimqonde ukukhulume naye so my sister pass by
1: alright siyabonga Eh bagithi. Eh yabo izinto eniyibona masekhamba bazali engazazi. Nanokuthi ke yegenge lendala. Hey yayinemfihlo bandla. Hey yayinemfihlo. Ungathothi ngempela mhlawumbe ubaba naye ubaba lo zazibukana ngesiqu nina ningaboni. Hey asazi. But usazoyichaza ngena ndoda ngena ndoda. Abathi bekhuluma nawe ubungena ukucacise kwezinye izinto. Kulezi abazivezayo khona soyaphambili nohlelo bakithi 0604807164 0604807164 umsakazi izilomzansi ku 98.fm uthike kuyenzeka wemamdodo engakusho nje akaye ukubika kuye akabikele umalume noma kungenzeka ukube ke lento ukhondolo uma ke bewalandela amasiko mhlambe ke kuvuka inhlambuluko lezi ezivuka kubona. Alright. Sizobamba ngapha nangapha senzele ukuthi sizwe kahle le ndaba. Ngiyafisa abandle nabaqala ukwengena bangene. Naba ke badlula kulesi simo bangene. Ngoba ezinye izinto bakithi njengakho nje ukhanjelwa ngisakhuluma ngakuthi into le ekufica ungalindele. Futhi izinto zivele zishintshe nje. It's either zishintsha zibe zinhle noma zishintshe zibe wese. Uthole ukuthi akusayi kuphambili 0604807164 noma record uthumeleka 0638208448 kungu 8 minutes 210 siyakwamukela sawubona
2: ngiyabulela nasisidodo kuyizwi lomzansi nabalalela bonke nje jikelela lapho bakhona hayi ngiyaluza udaba lale ndoda lolu daba lusendayo kakhulu ngoba sesidodo uma ushonelwa ngabantu angabeka abangabazali kuwe ukhona umndeni usuke nje ngempela ngendlela engibuka ngayo kuyikhohlisa usuke unenhlanhla amakhono omndeni okukhathalelayo akusize bakhona izinto azozenzeka zona kwenzele zona nje nawe uzuzubonge noma ngabe sophumelela ngaphandle ba ukuthi lo ohambele emhlabeni uhambe kukhona izinto ezikhona lapho egcekeni hhayi ke bayasondela kumlengi babo labo beza futhi beney'nhloso ethile zokuzohlikiza lokho noma zokuzotapha lokho kusuke ekukho.

abanye uyokuthola ukuthi abazali basuke vele bengazwani njengoba besho babamngane wakhe nje. Umbekele umuntu ngenhliziyo enhle nangethemba elikhulu, uthole ukuthi yena ngaphakathi uyahleka. Nokubuka ukuthi-ke kakayena amoshe imali yakhe ngokuthi ahambe osizana nawe, kodwa uba umbekele izinto ezinhle nayiyimpumelelo ngabe ugcuma ahlale ngendlela ukuthi khona ofuna kuthola. Iy'nkinga nje umndeni nje unikana iy'nkinga ey'ningi. Nami lokho ngikufundela kumina. Mina-ke bengikhuliswa ukhokho wami, hhayi umama nobaba. Ukhokho wami nje bengimazi, kodwa esemzini omkhulu ngokukhokho abo bengasenazo iy'ngane ey'ncane, kwase ngogogo nje nabo sebayigugela emzini yabo. Ebhade-ke washona-ke mina ngina-17 ezi ngaleso sikhathi. Enezinto ugogo lo, zikhona inkomo kwethu, zikhona nje izinto njengomuntu ongathi-ke wayesebenza-ke emabhuneni ngalezo y'khathi, wangumuntu oyibekelelayo. Kodwa ngikutshela ukuthi kwathathwa konke, ngibhekile ngibhekile, kwathathwa nje konke kumndeni uba kumzokodwa mkhulu kuyisithembu. Owathi noma ngibuza kukhokho wayesasele ngaleso sikhathi ayindoda uthi awu, ma sebethatha ngisho ipleti mina ma ngicela ukudla kwenye indlu kuzophakelwa apho. Wangibuza ukuthi ma ngingowaphi mina. Ngabalekela kwezinye iy'hlobo. Ngathi lapho ndodakazi wakho ukhokho lo ayingafika nakhona, hhayi ngithi bazokumukela bazoshele ngichaze isitori sami. Hhayi lapho engafika ngathola ukuhlukumazeka okudlula lokho. Lapho ngabona khona ukuthi hhayi ngeke. Kunokuthemba umuntu womndeni, kungcono ukubheka endaweni, ubheke umuntu nje oyindoda oyibonayo iphethe kahle umzwayo nasemphakathini nje uma kunezinto enamava amahle. Ukwazi ukuthi uxoxisane nayo, ikubonise kwakhe, iqeqeshe. Ngikhule kanjalo nje ngokubona obheke obaba abarayithi. Ngisondele ukubona ngiyithobe, ngibeke udaba lami bangiluleke. La endapho ngiphumile lapho. Ngayikahlelisa ngamabhunu ngisemncane, ngaphelelwa isikhathi sokufunda esikoleni. Kodwa ithemba zangililahla. Sekuhambele kwami. Badubana nabanye babo badala ngasho ukuthi bahambe isimo senkonzo. Lube ngitshela ngokuchalaza, hhayi ngacela ngangena enkonzweni. Unkulunkulu kade kunesiphiwe naso, ngafuna enkonzweni nganamandla. Ngathola ukuthi kanti ngikwazi ngisho nami kunesiphiwo sokuprofetha, ngibona izinto. Ngakhula nje, ngakhula. Ngakha lo muzi lo engenawo, lokhu ngikhula ngengenawo. Ngalobola, ngaganwa. Obaba bami nomama bami nje sekuyinkonzo nodade wethu. Ngitshela ukuthi asike ngisho sisodwa sengiyithole ezinye iy'hlobo ngithi ngiyeza kuzo. Babone ngathi umuntu ozodla iy'mali zabo, ngizobahlupha. Ngakhohlwa nje mamdodo indaba yokuthi khona ihlobo. Kodwa ngitshela ukuthi namhlanje ngakhile, nginekhaya. Ngavusa ikhala kalokhokho ngoba ngikhulele kuyikita angilazi. Nginethezekile nje ngihleli ngigaliwe, anginaso i-stress, anginazo inkinga. Kodwa ngakhetha ukuthi ngoba ngihambe emnyangeni wesonto angabinazonto nale zinto ababezenza, ngoba hlezi uNkulunkulu bengilethe ukuhlakanipha. Ngibone ngathi lo mfana unesiphiwo esikhula naso asinikezwe ngabadala, ngoba unenhliziyo yokunakekela into eyirongo ekhaya. Umuntu ongesona esibusisa ekhaya akanayo inhliziyo yokubheka into eyirongo ekhaya. Naye kunalokho uthathe zakhe iy'nqumo ey'hliphizayo. Ithongo lizoba naye noNkulunkulu uzoba naye. Akaqinise nje yena abheke abantu abadala abazomnikeza izeluleko ezizomnikeza amandla. Akuthande futhi ukuthandaza. Lokhu andlula kukho kuzifundo. Hleza uhamba hambe naye xazulweni abantu abanenkinga nje. Kwangisiza kakhulu mina ukunamathela kubantu abadala engibabonayo ubuqotho babo. Kwangenza nami ngakhula ngale ndoda engiyiyo, ngakhulisa izandla zomuntu oyisihlobo. Kodwa namanje ihlobo enamatheleke ngumthiyane lo ekusokhulu. Ngengele lapho ohlweni lwangolwesine ngubaba nje okhulekayo. Ngengele lapho entshumayelo langolwesine kukhonzela khona lapho emahotelanda endaweni yasemar

0: kumele engishilo ukuthi lempilo elumfana izomakha indoda. Ngicela ithemba kalahle noma sokazalana athande futhi ukholwa akhuleke uNkulunkulu ezomnika amandla. Mina iy'nkinga zami zaqaqeka kungekho mali esandleni, kwakunzima futhi nje nawo umsebenzi ukuthi ngikwazi ukuwuthola, kodwa ngoba ngabantu abangigqugquzela ukukhuleka kwagcina lokho kuvusa isiphiwo nje ebengazi ukuthi nginaso. Namhlanje ngiyambonga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uma efuna ukusebenzisa uyadedisa zonke izinto ey'suke zinzima kuwe. Kodwa uqala kungenise ekuhluphekeni uze ubuhlungu lapho uthole ukuthi unozwelo lokuzwela omunye umuntu owedlula wena, ngoba into emkhathazayo ileyo ngiyibonayo. Bengathi mina kakabheke nje obaba ababona benesizotha behamba kahle bephatha kahle umndeni wabo bebahle futhi nasemphakathini, uzosizakala nithola zathola umsebenzi.
1: Sanibonani emsakazweni Izwi loMzansi, ngingumuzi kaYifane Bhengu waseNdwedwe. Ngiyaluzwa udaba olubucayi kakhulu, ngilibona lubucayi kakhulu. Umuntu okhuluma ngalolu daba umuntu ekuzwakalayo ukuthi uhlakaniphile, nakube emncane ey'nganini zakwabo kuyena omncane, kodwa kusho ukuthi uhlakaniphile kakhulu, wedlula ngisho omdala ekhaya. Futhi uwenza kahle ukuthi uma ebona ukuthi kuphuma esandleni akwazi ukuphumela ngaphandle, akwazi ukukhuluma. Uyena-ke ohlakaniphe kakhulu kulo mndeni, kuyabonakala uma ekwazi ukuphuma afune usizo, ngoba kusho ukuthi abanye abasiboni isidingo sokuthi kufanele kufuniwe usizo. Ngizobeka nje nami mina, uma ngabe la emsakazweni kunesixazululo engizoqhamuka naso, ngingafuni isixazululo ukuqhamuka naso, ngiqhamuke naso ezo umKristu, kodwa ngifuna njengomuntu ongumKristu ngingafuni into ixazulula ngangendlela ukuthi ngumKristu, ngoba ngikholelwa ukuthi singabantu asikholelwa ezintweni ezifanayo. Lokho kungiphoqa ukuthi ngingaxhili kakhulu ebuKristwini, uyabona, ngikhiphe isixazululo esizosiza umuntu ngoba asikholelwa ezintweni thina ezifanayo. Okokuqala engikubhekayo kulolu daba, kuyenzeka-ke Nkosi yami ukuthi kube ney'ngxabano uma kuhamba ubaba nomama, kanti mhlambe ubaba nomama sebehambe nje izinto zabo azikenziwa, njengokugeza anikagezi, mhlambe njenge masika athile enziwayo, awukujikujela kanjalo, ihlambo kanjalo, ezintweni ezinzikalo esintwini. Kuyenzeka kube ney'ngxabano, kanti kukhona into ethile ekufanele mayilungiswe, ozothola ukuthi le ngxabano ekhona izovela iphele nya ingabe isaba khona. Kanti mhlawumbe uthole ukuthi ukuhamba kukababa nomama kunezinto ezithile ezingakalungiswa, kube kuye ngokuthi-ke nina ningabantu yini enikholelwa kuyo. Kubukeka sengathi njengoba ni ndawonye niyifamily, lezi ngxabano zibangelwa into ethile ebekuphoqele ukuthi nihlangane kube khona enikulungisayo ukuze kuphele lezi ngxabano ezikhona. Umfowabo kababa uma ngabe kungukuthi ethintwa kuthiwa akeze angezi, lokho ukuthanda ukuhlupha ngoba bekufanele ukuthi kuzwakale izwi lakhe. La nakho isixazululo engingasisho kumfana lomncane, ngoba kubonakala ukuthi uhlakaniphile, ngoba bendinga nje izwi azolikhuluma, ungaze mhlawumbe ulinde ukuthi akaze afike enyathele ekhaya. Awenze kanje ndodana omabi ukuthi mhlawumbe ungilalele, yenza kanjena ngoba bendinga izwi nje azolikhuluma. Uma ngabe kungukuthi nawe WhatsApp group, akasendi voice note kuWhatsApp group akhulume. Uma ngabe kungukuthi wena nawe WhatsApp, abe nezwi nje azolikhuluma ukuthi kanje kanje, akhulume kuwena, abese wena usuyabazwisa abafweni nodade wenu, ubazwise ivoice note.

0: ukuthi uthini yena yabona ngoba kahle kahle kudingeka izwi nje azolukhuluma mhlawumbe afone ufake okanye mefona ufake ku-loudspeaker ifoni nihlangane nje nilalele akho ekhuluma nge-loudspeaker ungalindi ukuthi aze afike ekhaya egcekeni ngoba kahle kahle izwi selidingeka kuye ukuthi kube khona izwi azolukhuluma ungezi kwakhe ubaba ezekhaya kungenzeka ukuthi kukhona okuthile akubalekelayo thina esingakwazi eminye imindeni kwenzeka nje uma ngabe obaba bebengazwani vele uma ngabe esengasekho ubaba kuye kube nzima kwesinye isikhathi uthole ukuthi umfowabo uzohamba ayoxazulula izinkinga zey'ngane zikamfowabo uma ngabe evele umfowabo eshone vele bengazwani. So engingakusho ukuthi okwamanje kukhona khona okuthile ebekufanele kwenziwe ekhaya ukuze kuphele lezi ngxabano. Mina ngibona ukuthi mntanami ma uthi ulalele ukuhamba kababa nomama mhlawumbe kukhona izinto ezithile ebekufanele nizenze ezingamasiko ukwenzela ukuthi kuphele le ngxabano ekhona phakathi kwenu. Angiboni mina kuyingxabano yokuthi ngoba seninodwa ubaba nomama akekho, kodwa into ethile nje encane befanele niyenze ukuze kuphele le ngxabano ekhona. Bengicela uma ngabe kukuthi mfana wami uma kuthi ulalele mhlawumbe ningabantu abakholela ekuhloleni ukuthole nje abantu abadala ozophuma nabo weniyobheka uyabona uma ngabe ukuthi kuleyo nto enisuke enikholelwa kuyona. Mina ngoba anginazi ukuthi nikholelwa kwini ngoba kubukeka sengathi mhlawumbe ikhona into ethile ebekufanele niyenze kulokhu umama nobaba adlule emhlabeni. Ilokho ebengingakuphawula. Ngiyabonga.
1: Kunjani sisidodo? Kukhuluma nami la uMapholi okwamasho J. Wekhazi lami nathi inkinga la izinto lezi ey'khona emzini yabantu yonke imizi lethi igcwele yokuthi masehamba abantu abadala abantu besele bexabane ukuthi kahle kahle ungathothi kubangwane. Kuyangihlupha-ke emoyeni ngoba phela ngazi ukuthi ubaba uyena mntu oyi-solution ezo zonke lezi zinto. Kuyangihlupha-ke emoyeni uma kuwukuthi unobaba umfowabo wabo ongakwazi ukubaxazulula. Mina sekunginika ukuthi mhlambe khona inkinga yenayo nomfowabo okusho ukuthi-ke uma sekunje emzini omfowabo uyajabula. Into nje esemqondweni wami le chatshangwa yimi, hhayi omunye umuntu. Le nto mhlambe ukube kuyangami ukuthi nje phela ngingoba awukwazi ukuthatha into yangasekhaya uyitsheni bangaphandle ngoba abantu esikhathini samanje abasathembekile. Kodwa mhlambe indaba yabo mhlambe ibingalunga mhlambe kutholakale noma umuntu oyincengo menazi iy'ncengo ngasekhaya nakhona kube yincengo ethembekile. Uma umuntu okhonzayo la akhonza khona noma kuthiwa akhonzeke nje uma kukhona ubaba oyincengo ngasekhaya ngoba phela ubaba oyincengo naye ubaba ngokwakhe ngoba kusho kuthiwa akekho esintweni lakhe noma kodwa nje ngenxa yokuthi-ke ubaba u-spiritual father mhlambe yena angakwazi-ke ukuyingena le nto ngokuthi ayilungise ngendlela azoyilungisa ngakuwo yena mhlawumbe ubaba umfundisi ongenelelayo ayilungise le nto yabo yokuxabana kwabo. Ngiyabuka noma mhlambe ubuholi nje bendawo uma ngithi ubuholi bendawo ngabala mhlambe ingathi kuthiwa amakomiti mangelweni ekomiti kubuyeni babufuzile ngimbalele kubona ukuthi ngophele ubaba.

0: ukhondolo. Thola ukuthi obaba benu ngokulamana kwabo babengazwani. Lento ihamba-hamba izizokaphakela kunina nezingane. So nalapho kufuna kubheke kubhekekeke. Kodwa nje kulento mangiyizwa mina. Nje wabengazwani bebodwa ikho futhi into esixazululo la abangayenza uma umuntu omdala engavumi kusondela kuyena baba osekhona ukuzomnika ukuthula ethenini ayitshela ukuthi njengoba wazalwa ngenyanga azalwa ngayo yedwa nangonyaka loyo azalwa ngayo wafika yedwa ukuze ube nokuthula akazama ukuthi ayimele la mkhona uma enendawo akwazi ukugcila lahle likhona akwazi ukucabanga izinto zakhe kangconywana. Ayitshele nje ukuthi mhlampe ngelinye ilanga uma ngabe sekufanele kulungiswe futhi kungabe ukuthi uyaduba kodwa ebe umuntu oyinikeza ekuthenini ayikhiphe ekuthenini ebe nalento ezolokhu embusa ngale nkinga ayibekayo. Ngoba nakhona ukuyisusa phakathi kwento eyinkinga nexoze lisenhliziyo kuyasiza lokho. Mhlawumbe kuzomnikeza ukuthula futhi ngelilanga mhlawumbe mase kuthiwa kuyalungisa engabi nenkinga ukuthi asondele kulungiseke. Uma kuthiwa kuyalungiseka kodwa nje umuntu oza phambili uyena empilweni yakhe. So yilokho kuzomkhulula mina engikubonayo ngoba uma ngabe umuntu omdala engafuni ukusondela kuyena ongacazulula inkinga phakathi kwey'ngane zingazwani ayikho futhi into angayenza uma engafuni bakwakhe umncane ukusondela. La kungafanele kutholakale khona umnyombo ukuthi bona babekade bebambisene kanjani nobaba wakhe njengabantu bandawonye ngoba loo nto iyayenza kuba ukhondolo esisidoda. Okubalulekile nje ukuthi ayibeke yena phambili isimo masinjalo izinto edlula kuzona sonke lezo singabantu imajority nje ngoba kuyenza even noma kuthiwa oyedwa umzali noma umama usaphila uma kuyinto ukhondolo nento njenganale iyenzeka imvamisa nje iyenzeka. So isixazululo ukuthi ayibeke phambili yena uma ebona ukuthi le nto ayinasixazululo ngoba ekugcineni impilo yakhe le kumele kwazi ukuthi kube uyena oza kuqala empilweni ukuze kwazi ukuthola ukuthula nokuqhubekela phambili nemicabango nezinto ezinhle okufanele azenze. Kwalezi zinto zomndeni uma uhlezi kakhulu kuzona ugcina manje ikhanda lakho lingakwazi ukucabanga kahle ngenxa ye-stress. Uyibeka nje naphambili athola indawo lazoba khona nokuthula akwazi ukucabanga izinto eziyaphambili nempilo yakhe. Lokho kuyomsiza ngoba izinto zomndeni sisidodo zemicebisholo uma uthi uzozama ukuthi uyilandelele usuke nje uyisondezela nje vele iyinkinga ngoba ayikho into yomndeni elungakalula especially uma ngabe kuyinina nizalana nithola ukuthi anihoshelani anikwazi ukuyilungiselana nini inkinga. Lokho nomdala mengafuna ukusondela kushuthi yena akazibeke yena phambili ecabangela impilo yakhe nekusasa nekusasa lakhe nenhlelo zakhe zempilo ukuze kwazi ukuthola ukuthula. Ngiyabonga sisidoda.
1: Ngibingelele sisidoda. Ngibabingelele nabalaleli bezilomzansi. Ngicela ungazisho ukuthi ngubani. Cha ngiyasiza isihloko sesidoda osibekile. Siyangithinta futhi nami. Ngoba lesi sihloko osibekile sesidoda siyafana nalesi esenzeka lapha nemzinga babo ekhaya kithi. Komapholoba. Sesidoda umfowethu into engamsiza ngayo mina. Bengathi akwenze kanje. Akake athathe oyedwa obafo wabo oyilunga lomndeni. Enganeni zabo odadewabo nomfo wabo ekhaya. Bese bephuma thathe ishumi.

emshilini. Abahamba yobheka, bahamba yobheka ngekhaya. Ukuthi ngabe kwenze njani. Isimo sanje ekhaya kwaxatshalwa kangaka kukwazi kwasala ukuthi kuze kube khona olwayo ngempela ngempela ngaze kuze kuphume nesidumbu. Beyohlola. Ngoba kukhombisa ukuthi hayi indaba isekhaya isegcekeni. Ngoba uma ngabe ngilalela kahle le ndaba ngiyizwa. Abazali nabo abasekho, ubaba benoma. Cha sisidodo, nobaba lo angazi noma ngizothi ubaba omncane noma ubaba omdala noma wakhe lo ambikelayo. Onga ozizwa engathi akayi akuyithela ngabandayo nje enkingeni yakhe le ayibikayo. Ubaba lo uyalwazi udaba. Njobe ngizi njena emcela uyazi ukuthi njoba bangwa lapha ekhaya bebanga lezi nkinga lapha ekhaya zidalwa yini. Ungathola ukuthi futhi uyazi ngokushona kwabazali babo. Njoba engezi nje nembezo yamshaya. Ngoba akazi ukuthi uzothi mayefika bese ekhuluma ethini. Ngathotho yena onesandla futhi kulento edungeni umuzi kamfo wabo. Yenzeka lento kithi sisidodo njengoba ngikhuluma nje. Sisidodo kwaqala kwashona ikhehla mina ngizalayo ubaba. Sasukume ekhaya. Sathola ukuthi hayi ubaba omncane owabulala ubaba umfakela usheve etshwaleni washona. Kwahamba kwahamba kwahamba kwayesale kwaze singizalayo. Sahamba ngokugula sona. Naso sahamba sikhala ngayo ubaba omncane. Evela kuyo yonke indawo lapho esasihlola khona. Kuthiwa hayi ubaba wenu lo enimthanda kakhulu. Uyena lo ogangayo ekhaya. Le nto uma ngiyizwa ngithola ifana ncameshi neyakithi. Ngoba ukuhamba kwabazali lento isingenelele kubonake njengezingane ke manje uchungechunge izogcina uqeda wonke umndeni uzophela wonke umuzi. Benganxusa ukuthi umfowethu omncane lo uthandiwe yithonga ilona lihleli kuyena ingakho yena ephapheme nje wayibona lenkinga cha kunenkinga la. Bengicela ukuthi enze kanje umfowethu. Ngiyazi ulalele. Athatha yedwa nje kubone egcekeni ozoba ufakazi. Angahambi yedwa, umuntu mayohlola ahambi yedwa. Bangahlula emntweni yedwa, babashintshe baze babe bathathu. Khona bezolithola iqiniso. Mase belitholile iqiniso, bazobe sebeyithola umhlahlandlela ukuthi kumele benze njani. Ukulungisa ekhaya. Ngoba lento yomndeni, umndeni ugangile umndeni sisidoda. Kakhulu. Umndeni nje awuyifana njengento engekho. Umndeni igama nje. Ngoba umndeni wona uqedana wodwa. Njengoba ngisho nje sisidoda ukuthi yenzeka kithi lento le. Ngayo lo mfowethu lona. Indlela engibuka ngayo mina. Ubaba wakhe lo lekhethi uyambikela, lekhethi uyambikela, akayeke umbikela. Ngoba ngibona mina ukuthi ubikela umuntu o-wrong. Ubikela umuntu owaziyo ukuthi yini la, kwenzekeni la. Kodwa uyena odala yonke le nto le. Uyena othakatha lo muzi kamfo wabo. Kodwa lokho ke uqinisekisa yonke leyo nto leyo. Abake basume, thatha ishumi loshenini nje baye kubantu ababonayo. Bazoyithola inkinga. Bangayi koyedwa, bashintshe bazobe babili babe bathathu. Bese bebona ukuthi kuphi okuhlangana nayo. Ngoba ngibona ukuthi indaba isegcekeni. Njengoba izingane zakwabo yiqabana zodwa nje nazizilwa zodwa yiqabana zodwa nje. Ngibona ukuthi umkhulu usegcekeni, igceke. Indaba isegcekeni, ikhona lento yabaxabanisayo esegcekeni.

0: Unjalo nje sisidodo. Ngiyabonga sisidodo.
1: Ngalele mangongoma ebusuku uthemba mina inandi. Hayi. Ya, si yayizwa indaba mfowethu. Yona into eyenzakalayo le emndenini kuthi kunede kungahamba nje abazali. Kuqala nje bengakahambi bese kushuduza ugadla, mhlampe useyagula, kube khona nje uhlanya nje olungakhuziki olwabona uvosicimba thatha lo kwangcobo. Yazi le nto kwesinye isikhathi kuba ilabo makoti mbumbulu abangena ngathi bazokwakha umuzi kanti abanye bazobhidlisa sebebona intuba yokuthi vele nakanjani phela uma ungayakho uyabhidlisa indlu. Bese ke qhubeka kubhekele kubhekele ngoba uthole ukuthi ngisho ubaba omncane uze nje engafuni ukubuya, wayebonile vele ukuthi njengoba ubaba nje uzohlonishwa kanjani yena ngoba ubaba omncane ekubeni zazingamhloniphi yena ubaba lo oyizalayo noma isamkhumbula nokuthi wayehamba indlela enjani, engawuphakamisa umoya, engagijima uba yishinga. Kunjalo nje kuba njalo into vele ehlupha umndeni leyonto. Thola nje sekukhona ngisho iy'ngane ilala phansi kwamabhilidi, ezinye mhlampe uthole ukuthi sezigcina zigcine nje impela ziba imdlwembe nje. Okunye kusuke zidalwa indaba yasemndenini ngoba kube sekusuka nje lo yishinga aphendu azisho yena athi ubaba hluphe abasathe uyakhuzwa into ezenzakalayo. Kodwa-ke phela isixazululo silula nje nangokwami nje ukuthi usebenzise imithetho, ikhona iy'nhlakazi emithetho esibekelwe yona esobala nje yasemhlabeni. Ninje iminyango evulile uyivulile uhulumeni. Ngiyabonga uthemba mina enanda ube right mamas.
2: Angibingelele msakazi wami ezweni lomzansi, siyalizwa impela udaba lengane, kodwa nakho singakubeka mhlampe ngaba ingane awukho yini omunye umndeni engakwazi ukuthi mhlambe iwubikele ngoba nawo phela babomkhulu angathi akanaki, mhlambe nababomkhulu usekhathele ngilezi y'khikhabo lezi. Le nkinga engiyaziyo le yinto yenzakalayo nje abazali uma sebehamba mase sesele thina siwumndeni akekho ofuna ukuthi alalele omunye, sonke sifuna ukudonsela le. Yayizwa loo nto inkinga le ehlezi yenzeka nje emndenini esiyaziyo. Kodwa ukuthi umbuzo ukuthi awukho yini umndeni angakwazi ukuthi ke na ubike tabo nangu baba omkhulu ngiyamtshela lapha inkinga engibhekene nayo lapha nabafowethu. Kodwa-ke manje ngazathi baba omkhulu mangabe ubaba omkhulu hhayi ngathi ngeke alikho ikhala ukuphuma ifinyile kule ndaba. Manje engathi sengisenkingeni ngoba uma uthi uyalalela le ndaba lengane ingane encane yokugcina yayizwa-ke encane impela ethole lobu nzima lobo ande lento into eyenzakalayo kuzogcina ukuthi khena kufa umuntu uma sekunje. Ngikutshela nje msakazi, nami nje ngiphila yona leyo mpilo leyo. Kwathi ungahamba abazali nje sasangezwana nje kunalaba abadala akekho ufuna ukulamula ngoba bafuna ukubona sihlukene kahle kahle. Wona umndeni usuke ufuna ukubona umuzi ufile ngoba

0: Angibingelele sisidoda, ngibingelele nabalaleli bezwi lomzansi. Khuluma nofana kaNdlovu. Eyi ubhuti, unenkinga enzima enzima enzima enzima, kodwa nade mina lami uyabona mina ubhuti, into engakutshena yona sokuma manje ukhwece wenze kanje, hamba uyothola umuntu ohlolayo. Uma ufika kuyena ufike uthi ngifuna ubaba noma ukuthi ngoba balala basazwene yini, azikho yini iy'nkinga ezazikhona phakathi kwabo, ngoba abazali bayakwazi ukuthi bephile kuney'nkinga, ngoba le nto ke lisho ukuthiwa ungalali udiniwe, chaza ukuthi iy'nkinga funale sambe siyilungise ukuma singabantu. Ngoba uthole umuzi uma kunenkinga phakathi kwabo bobuthu, igceke emsele noxabana, ugcina ukuthi kwashona ubaba noma hhayi kwenzeka into esingakaza ngazi, nikhombane nje nento ey'ncane, ngoba ibona phela ibona abayinsika yekhaya. Uma bona bengazwele ngale kwethu, hhayi ayikho into oyoyenza, ayikho into oyoyenza, futhi ayekho umuntu oyonilamula. Ukuthola nje ukuthi ngoba sebalala basazwene yini bona phela, ezinye iy'nkinga ke zobe seziyalunga. Ngoba ubheke eceleni kwabanye abantu, ubheke emndenini ukuthi ubani nafuna lasondela azoyilamula izinto. Ukuma bona bengazwene, akekho umuntu oyofika nilamula. Funa kuzwane bona, mize bona bayinzala abantu yegceke. Hhayi mina bhuti, ngisho njalo ngoba ngeke ngithi zama ubeza abafundisi kubezani, funa qala uhambe uyofuna ukuthi bona babe right yini, ba right yini la bekhona, azikho yini into eqhamuka kubona. Ukuma futhi ke nizame ukuhlanganisa lokho kuphela, ngoba nokobhana isikhathi eside. Ngiyabonga, ukhuluma nomfana kaNdlovu.
1: Okunye sesidodo, angazi noma sesidodo, njengomuntu ojwayele uhamba emngcwabo ulalele imindeni ikhuluma ngelunga labo eselilele, engivamise ukuzwa mina kuwukuthi ma mhlawumbe ubaba omncane ungabo anti ungabo ubani wabomalume, hey bantu bami, ma ngabe ninenkinga ningithinte, ngihlezi ngikhona nesonke isikhathi. Izinto lezo ba usisidoda ey'khulunywa abantu bomndeni, uma kufihlwe elinye ilunga lomndeni betshene ngathi nganayikhululeka. Kodwa uma sekunje sisidoda, hhayi umndeni nginesipiliyoni sawo, siyabaleka. Uma sekuvela inkinga ey'nganeni zomfowabo noma kubashana noma kubani, umndeni sisidoda uyabe akubi njengoba de bekhuluma emngcwabeni bebona abantu. Iculo-ke lelo sisidoda elihlezi likhona uma ngabe ushona ilunga lomndeni, amalunga emndeni ikhuluma la ikhuluma esinededelana enkundleni, ethi wona uma kukhona inkinga nje abantu abami sikhona, uma kuvela inkinga nje sikhona. So aba yiculo-ke lelo lomndeni uma ngabe kushoniwe, kushona ilunga lomndeni. Ya ingoma nje sesiyazi, uma sekuvela inkinga njengalezi aqhele umuntu ahambe lapha. Kodwa nje ngiyacabanga nje ukuthi

0: singena ngaya ke namhlanje ekseni ubaba uAndile kaMajola ethi nje eyesu langa lo mphefumulo akumnyama xa ukhona uthi kukho wena ngamaxesha onke wena ukho eindaweni zonke noma ngabe kuthi ukuphi noma ngabe kuthi useGoli wena ukhona noma kuthi lana ukhona emhlabeni ukhona phezulu emazulwini ukhona nasalibonani ngiyanibingelela ngelihle igama lomfeli wethu Jesu Christ igama lam unonkululeko ngokachila umamthu isibongo sanibona
1: Yesu lana lo
0: bantwana.